wasa'ad ganna ayatu kursiyuhu siyasan bi as-samawati jurum nyari asman wal arda ak jurum nyari suf he siyas yalla mo gëna yaatu jurum nyari asman gëna yaatu jurum nyari suf te ñu la mang ko tek asman cete la na xare deg mata ulama yi buñ duggé ci tiif yi mi na bu len ko tawwi bu len ko jima fi baye len ko non te yalla waaw waji da ñew ni imam malik yalla ñu toge fek muy fi bene yalla nga tok asaman mu ne ko yalla ñu toge mu ne ko tok ñun ñepp ko xam mu ne ko nam toge rek ken xamuko mu ne ko salat bi nak laaju bi di ala acc dongay jog dal di jappaji nako acc waji

lisaa bu amun tir bu ñuy wax at tasrihu bima tawatara fi nuzulil masih te al sheikh abdul fatah bind ko wax na ci wax ju yaatu na lool indi ci mbollem ahadith mutawatir yi nga xam ni ñëw na ci di wone ne isa alayhi salaam dina waccaat ci jamono bokku na ca yunuti bi alayhi salatu wasalam ci hadith bo xamni ñi ngi ko jëlé ci abu hurayra mu ne wallazi nafsi bi yadihi la yushakanna an yanzila fikum ibnu maryam akhrajahu malik wa shaykhan wa abu daud ba dema ci muslimit fek fa hadith la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna ala alhaqq zahirin ila yawm alqiyamati fayanzilu isa ibnu maryam kon lolou ay nass la yu wir yuy wonene alayhi salam isa dina waccat ci jamono yoonte bi moko wax addi yoyu mutawatir la yu wir la fofu lañu taxawon ci bindu wara dora tay ci ayab jurum ben fuk ak ñaar wala yasuddannakum ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin yalla ñu yalla defal deug ak top yalla neena wala yasuddannakum bumu len galankor bumu len wor di len jax jaxal na ngeen fexé ba bu shaytané galankor len ba du ngeen top deug na ngeen fexé ba bu shaytané dox seen digënté deug fu ngeen gisé deug rek na ngeen jog fa seen ci top te xamné lay té top deug moy shaytané innahu shaytan nak aduwwun mubinun lakum non la bu bir ngir yeen ñi nga xamne de ngeen ma nangul te nar ma topsi non la bu bir ndax suñu baye dañuy wax adam moko genné minal janna mom summi ay yereem motax soko xasse xam rek nopp lu doto am benen non budul mom innahu lakum aduwwun mubin boko xasse xam rek nopp lu doto wut ci aduna ci ben non doto wut non bo nan ño bok fu ñuy liggéey samam non la ño bok lu ñuy liggéey samam non la ño bok wujju samam non la doto amati non ben non rek ngay am moy ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin suratu az-zukhruf aya jurum ben fuk ak ñaar walamma jaa isa kiraba nga xamene isa ibnu maryam ñewna bil bayyinati ta'ni yu lariya muy mu'jisat ya shari'a

ci mirage mu fekke yow dong la yakofi man bo ne fay lan ma bo dehe dang ko layo bu fekke nak nit ñi ñepp ku le man nako su boba bu la neex nga ne fay lan ma ba ngeen dem setti motax ni ñi dal ni di ci fayu ginaaw xam xam bi daaraar di ci fayu day nek bakkar bu le man ba setti bu ñepp nak man ko su boba ku fay rek mo la neex motax ci walu imanu jakkay bu fekke ne mom dong mo fi meuna jité su ne fay lan ma rek bakkar bu fekke kon bi yepp ay kang lañ ay foré lañ su boba kum neex nga ne kuma fay lan duma jité gis nga wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah ki meuna bind buñ ko bindé buñ ko waxé bindal ne bind ni ko yalla jangalé mom subhanahu wa ta'ala falyaktub nabind wal yumlil nako dikté الذي واجي nga xamne alayhi alhaq mo gaddu barba ki gaddu barbi moy dikte ki bindu ki leble yon nako ci mom day tok rek bañ bindu joxoko itam waji leb moy wax bindal man sulayman naw lebna galay sise 300,000 dina ko ko fay mois de mars le 30 mars la koy fay waji dari koy bindu signé jox ki aw kay mom kiñ lepp jox ki lepp yor aw kay mom waaw wal falyaktub wal yumli allati alayhi alhaq nañ ko bindu ma leer nañ dikte waji waye ki koy dikte moy ki lepp bor bi bindu kat bi wal yattaqillaha naragal yalla rabbuhu yalla mi borom gis nga ñaar tur yalla yeb la indi fi allah ak rabb nak waji ti mom mi bindu wala yabqa bu mu wani minhu ca sifir ya shay'an zero bu mu wani ca sifir ya zero nak zero dafa am solo ci khalis shay'an nak ci lepp 1000 francs bo ci dindé zero lumuy def xolal li nga wacc ci xaliss xolal li nga wacc ci xaliss yalla bi te ben zero la nga dindi motax zero dafa am solo ci xaliss rawati ne bu fete ginaaw tawar kala lu lay war de nga yalla mune wala ya baqas bu wagn min hu ca barba shay'an ab zero mu ci wagn zero tawar kala dane wa baxna deug nañ ko mune fa in kana allazi bu fekke nga xamne fa in kana fekke dafa nek allazi wa ji nga xamne alil haqq mo le borba safihan diko xamul khalis safihan diko xamul khalis waji moy lepp lumay lepp 1 million waye safih la xamul khalis so da nga wonni kayit yi rek bala bari sax mu defene man am nañu xamne fi ne xamaguñ million ñaata bay 10000 lay doon soko bëgge def ay 5000 ñaata koy lay doon xamaguñ ko boko bëgge def ay 1000 francs ñaata koy lay doon xamaguñ ko waxuma la bokay def ay 500 koku bu legge bor nga di ko bindal bo regalul yalla man nga ca jël waaw gaay dañ koy def ben way da and ak mawdou sibou seigne abdou dal ni mom musta am 50000 dal musko gis fukki jinni wa seigne fukki jinni wi mel mu ne ko tay nga am ko de dal lam posam diko wonil mom ki mu nab ko dal la ilaha illa way li mo bari lu mu ci am kumel nonu fi ne boko don bundal ay borom yow man nga ca jël yalla mu ne ragalal yalla fa in kana sukke dafa nek allati waji nga xamne alil haqq mo gaddu borba safihan diko xamul khalis aw wala bok da'ifan muy ku new dole ci walu kom kom aw wala bok la yastati'u an yumil munta dikte huwa mom ci bopam lim na khalis bi waye xamut nu ñuy dikte taxi nafsi xamuko lolou tam mel ñangala fim ne boy def demane ci am ak societe dañ lay wax ni lañuy defé demane moy

ci bisub tay bi tay dana ko wéssu mom alquranul karim ku ñew fekk ko fi ku dem bayiko fi waaw mbolam ñi nga fekk ci aduna ci nek tay ji ñi ci ëpp dañ fay fekk alquran waaw bokuma sax ñi ci ëpp di mbolam kuy nek ci kaw suuf rek fi nek ni tay ji man nga waat ne dañu fay fekk alquran waaw fi nek ni ku fi alquran fekk amutut ñu fi fekk alquran rek ñu am ali sallatu wasallam moko fi indi won bama ak legi matna ay ati at ay jumi at ak ñent témer yu top mu indi won ko fi tabarakallah jang ko deg ko jangale ko dund ko yar ci njabotam li ci yalla tere yep mu bayiko lim ci digle lepp mu def ko sallallahu alaihi wasallam ulaiika mbollem ñi gem yonenti bi gem alquran hum ñom dong almuttaqun ñoy ñi ragal yalla waaw lola way man di wax ñi gem yalla ñi ragal yalla neena ulaiika hum almuttaqun bo laaji jankati ulaiika luy joxagn la hum nonu al nonu ñet yi buñ ande ci baat jitu ko muttaquna dooro ñew limuy tek moy ñi do nga ragal yalla a ñi do mo ñu ragal yalla ulaiika hum al muttaqun mok innama ñoy walladhi jaa bis sidqi wa saddaqa bihi ulaiika mbolam ñi gem ki gem yi mu andi deggal ko hum ñom dong al muttaqun ñoy ñi ragal yalla waaw nax muttaqun amna solo waaw ba demé ca baqara bañ koy tambali zalika al kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin ba ay jeex mu ni ulaika hum al muflihun ñi dong sowe ñi ragal yalla dong ñoy sowe ci aduna ñoy sowe al akhirah legi nak luy ragal yalla tax ci tol lañ koy xamé ndax ci umeral lañ koy xamé dedet ak ragal yalla ñu ngi koy xamé ci jëf yalla téré ku bayyi ragal nga ko yalla diglé ku def ragal nga ko lo rek moy ragal yalla yalla dal mo téré ku bayyi ragal nga yalla ndax borom kër gu samp kërëm ku ne day wax ne li bëgguma ko fi ak li ku bayyi lolé borom kër gi di téré ragal nga ko waye koy def ku ne dang ko ñëmé ah dang koy dadi xëk nak ak mom kon ragal yalla moy lan imtisalul awamiri wajtinabun nawahi def ndigal yalla yi ak baye ay teram lolou rek modi ak ragal yalla suratu az-zumar aya ñaar fukku ak ñaar ngeen jegal ma fanwer ak ñaar yalla neena lahum amnañu ñom ñeegum alquran gem muhammad deegal alquran deegal yoonte bi ali sallatu wasalam ñoñu dañu am ma yashauna lepp luñu bëgg am ñoñu dañu am ma yashauna lepp lu leen neex inda rabbihim fasen borom dañu ko am ci bir aljanna je soxna yeen fa bëgg am dañu ko fa am waaw aljanna nak amul monigami aljanna kenn du fa dugg du yor ben soxna dedet mom kay ka gëna neew ay soxna juroom ñaar fuk la yor waye ay ben soxna mom kenn du ko yor bir aljanna mom goor ñu deugar ño fay nek ñu am fit ñu manu ñu jambaré nax ginaaw yalla daf ne ku yor ben moy ku ragal nangam baatu ko ragal koku dafa am lu muy tekki amana ak yowmal khiyamati mom bir aljanna ji mom goor ñu fay nek ay soxnu yu bare lañuy am motax lahum fi lahum ma yashauna 'inda rabbihim tabarakallah xamna am nañu dinañ ci gor lu kon ba mëna dugg fofé ndax ñu am ci soxnu yoyé ginaaw ñoo tabarakallah dañu amit ay njendi ci bir aljanna ji ay njendi moy ay etas yu kawé ñaar yi nak dafa jafé aduna ñaari soxna yu bari ak kër yu bari té rafet dañoo jëfé aduna lool nak jëfé nañ aduna ba tabarakallah am ñun boko mélé am ci jafé la bu sumbu bu oyfé am kër ak am soxna jafé la bu saw jang sori wul am bu am kër wala bok am soxna kër jafé la bu say pexi néwé nonu naka non yi bo xamé né tabarakallah taxula am ay katan ci jënd leen lol day jafé waye al-akhirah suñu borom tabaaraku ta'ala kum qas jox ngeureum su baba fofu dala yomb motax bilal ibn rabah radiyallahu anhu bamu daan ñaani soxna and nak daan and ak ben mbokam mu goor di leen wax né ñun ñaar ñi day ni lañ mel na lañ mel ku ñuy may né yalla tax ku ñu bëggu

0: setan ñu rafetal ko neeleen def leen ko ndax seen jamono def leen ko ndax da xew def leen ko ndax nangam ba fu huway mom setané waliyuhum moy seen kilifa al yawma tay walahum amnañu azabun alim bugal mo xamne mu metti la mu leen di xaar bu yawmal qiyamé
1: ñu borom subhanahu wa ta'ala mu ne kon fa zayyana lahum ash-shaytan a'malahum fa huwa waliyuhum gis ko xamne sheytaan rafetal na ba la bayam bañoon nangu nako gis ko sheytaan rafetal ba la yaayam bañoon nangu nako gis ko sheytaan rafetal lo xamne lepp serignam bañoon legi nangu nako gis ko sheytaan rafetal ay mbiram ba la subhan sallallahu alaihi wasallam kon bañoon nangu nako fa huwa legi nak yalla neena waliyuhumul yawma moy seen kilifa tay baatu wal yu hit ci baat yi nga xamne amuñu tekki la nek ci alquran yi mu jublu ci amuñu tekki moy day tekki fi li tekki fele tekki fele yalla neena uma anzalna alayka waccu wun ci yow alkitaba tere bi di alquran illa ludut litubayyana lahum nga leralal lahum nit ñi allati ikhtalafu fihi limi wute alquran dal dara taxawul mu wacc ko ludut litubayyana lahum allati ikhtalafu fihi mokuy kon kemu alquran moy lan ikhrajun nas min adh-dhulumati ila an-nur lenen min defi alquran yalla neena lol mu tok ko wacc lu ko taxa wacc li tubayyana lahum allati ikhtalafu fi deug nak ñun nak leg leg ñu def ci yu bare bare bare waye li ko taxa wacc dal nañ ko deg moy li tubayyana lahum ngel leral lan len allati ikhtalafu fi lepp lu ñu wuti motax mu nekkon luy wacc ci andak sahaba yi jamono juñu toll ju nek sar wacc wax len la ca alquran wax wax len la ca subhanahu wa ta'ala wax mu nek lu leer ñu andak lolé ba yalna len al yawma akmaltu lakum dinakum alquran kon li tubayyana lahum allati ikhtalafu fi wa hudan mu nek njub nek njub lo xamne bu lay wax defal ngay def mu nan la bayil ngay bayyi bo amé ak kula gën lu fi nekati kudul ko xamne ki mo la gëna def limi santane gën la bayyi limi téré wa rahmatan mu nek yermade li qawmin yu'minun ci nit ño xamne gëm nañ ko wallahu ta yalla anzala min as-sama'i waccana ci asman si ma'an taw fa ahya bihi mudakkal cha al-ard sufsi ba'da mawtiha ginaw ba suf de tabarakallah gis ngeen fan yi ñu wessu ni suf si melon ñepp di baaw naan ñepp di jaxle waye gis nga ahya Allahu al-ard ba'da mawtiha suf sa ngi ni dekkina all bi natna ñax mi jappuna yalla nako yalla agal ci jamm inna fi zalika nek na ci li la ayatan mandarga muy wone ne yalla amna ci amna katan li qawmin ci nit ño xamne yasma'un dinañu am ak deg dinañ deg degu lepp wa inna lakum ta am ngenit fil an'ami ci jurgi la ibratan kiyamtan xam mi nga nekkal wala bay yi nga nekkal wala nagu yi nga nekkal yalla neena am ngeen ci ibra nga ne ko ndax la mu ne ndax nusqikum dañ leen di mandal mimma fi butunihi ci lenn cal na ci bir ba nusqikum dañ leen di jox ngeen naan ndax mi ci biiru xar mi lépp lañuy naan yàlla naa déedéet mimma ca la lenn ca la nga xam ne fi butunihi ma nga ci biiru xar ma ndax xar mi am na lu ci biir bi loo xam ne su génnoon duñ ko naan waxuma la su génnoon duñ ko naan waaye bu jaxasoowoo nag soow duñ naanati soow motax alquran ne mimma waxul nusqikum ma fi butunihi dedet mimma min la ak ma lenn ci li nga xam ne mi ngi ci biiru xar mi wala biiru gëlen gi wala biiru nax wi loola la ci biiram am na ca lool da ngeen koy naan nga ne ko lool lan la mu ne min bayni farsin day jóge ci diggante sébrit wa damin ak deret labanan soow xaalisan soomul set soomu amul kooj fii yàllaa ngi wane umar yëkkatil liñ lay digal daawa bi na jëm kaw fasdaa bima tumar yëkkatil na jëm kaw liñ lay digal wa aarif du mooyul anil mushrikina ci ñi nga xam ne dañuy jaamu xiram ñi jaamu xiram bu leen gestu wala taltafit ila ma yaqulul mushrikuun inna naka ñun yàlla kafaynaaka fegal nañ la fegal nañ la al mustaziina ñi lay reetaan ñépp daañu la leen fegal reyal la kenn par kenn

leen ci kay leen sédé mu né sédé kat sa buñ ko wo ci kay sédé bu mbañ sénégal nak boko wo ci kay damay fess sama jabar mu né man yalla mu né bakkar nga aji sédé sa buñ la wo ci kay sédé sa saw dal ya ngay jamu yalla wala ya'ba bu mbañ ashwada usede kabi iza ma duhu sabulen wohe ci sede bu la ñaar wohe ci tassay kay sede da ngay soof dal ñew jema defar wa ablay lu ki def mo waxa wa jeexal ngana ko aw suka yeto mit xana do xol xali waxa wax defar yalla bëggul ko fa nangam nangam dali kax dali re jema defar sa kemb lay katé mu nam defaru bo jeme jëm defal won nak nga baye len ñu tass nga sédé waye nak kay sédé na man duma sédé fañuy tassé boko défé bakkar nga boko tubul ba di yalla mëna la duma wala tasamu bulanna buna anta tubu bay baña bind sahiratan sahiran barbu ndaw bulanna gu mukk ba tax ngeen waji safara la lepp sa jarna bind yalla may xé jarna bindé parce que bir xabru amul sa bir xabru amul sa dé té buñu taxawé yow wax yalla sa di gëna jafé bir xabru amul sa buñu taxawé yow wax yalla ci la sa di gëna jafé sa fara na amul benn moné bu démé wax yalla wa amul benn moné bu démé wax yalla yow wax yalla da am moné bopam spécial moy sawab sawab tiyaba la tuddu mune yow xiyam tiyaba la tuddu la ngay nara yu bu fele dang koy wetch ku ci ambassade bi bala nga dem fi ci aduna ngay wetch ko dali yobbu waaw motax sa'd ibn amir tok ñu andir ko ñaar ku jini fim tok mu sédal lepp mune da koy wetch ko fekk fele bala dem waye jeki ba dem leg leg nga dem gaay de avaye envoyé ludul ñew parce que adresse be dul bax leg leg nga de gaay di la yoni yu bari waye adresse be dul bax mo tax du ñew waaw bi ci gëna graw moy bu lay rob day ben waye day fa aw don ci suuf wax ci ay baat yu bam neex ko mu ne ko ca tuf dal ko ci son don ju wo du ngeen am ben relation adresse baaxu wala ñu lay jangal kamil adresse bi ñaka baax di jangal wala pre jang xam bi dem legi ñang ni ak yow du ngeen am relation adresse baaxu sarax yu bari ci sarax yu sarax yi adresse baaxu ak bari motax fek fofa sa adresse wir wo wajadu ma amilu hadiran bu mo wirna yalla neena mom lo fere rek mom bo ñu fek amma bayiko fi dem bobu waaw bu ñu jaxale inshallah jema xam ba xam na aw wala bok mu ne bu len na bu bañ ko bind kabiran ngari lu bor bi reere ri bind len lum tuti tuti bind len wa ben way dina umar no khata gis ko ci nelaw nako wa lu xew mune ko len de ma te am jam pousuma abonté de lo wu mako won ba de ba ngeen mo rabe legui dal jurum ñaar ci at ci ren amago mo jam ndax pousu bobé way way delo len mo pousu bi ye te pousu lu mu jaar ci bitik bi deureum deureum wa wajibi ala family jamur nak 1 million nak 1 million ñaati pousse la 1 million c'est tet dene ke man kon wala tasamu bulanna bu an taktubuhu ngeen bindu ko saghiratan muy borbu ndaw aw kabira wala borbu mak ila ajlihi bacha apam mu fay bu fay jela taw kayitam xoti ko ne xoti ko ne dem zalikum bindigi zalikum ut ay sede zalikum siyeko
watu mo gëna maru mo gëna juk yeneen da lay fa yalla lolo gëna maru ana la mala lebon mi ngi ni ana kay do yow mi ngi ni lolo gëna maru wa aqwamu mo gëna juk li shahadati ngir mala sédé kuy sédé kay ana kay do nga ñu xéet ni mi ngi ni yalla la bu bo gëna juk waye nan xam nga kéro sax ñana togon barap sangam yoy woor wa adna ki mo gëna jégé alla tartabu ci ngeen bañu sik sak ci ngeen bañu sik sak bu ko yami sik sak dañu fekk mom buy gën rek muy leer waye nan nangam la won ak yoyu dede goori xadima jaxate kala day acce bel way mu lepp yifi jamal fukki jinni waaj ñew mim ko ne ko lebuluma dara mu ne ko lebalon na ko ci dakar ga tol bay mor mu ne ko fekke ki lebe won bar bi nak ken fekke wu waji ko lebon ne libu ko dari mim ah may khalidan ne waji dakar ga fan la nek mu ne ko tol bay mor mu ne ko demal kon ci dakar ga nga dag ci xop tanil ma dana waji togal fi xar ko waji tok bay xali fatte ko di atti ni ci atte ba ni ci atte ba ni ci atte ba bu mi yag mu ne gess waji da ko so waji warna ala mu ne ko si da xar ga da sori de la ila bay xali ne ko yam bu teppal la ni bu teppale da ne ga ya de yewlem ni mu ne jorul yow bayil ma fay jorul yow kay bayil ma fay te ne nañu baba kat baye xal ci xalu ko laxal yow bi mi atti atti yi barkal waye ku musla mu ne la an takuna ulul barba nek tijaratan am commerce hadiratan mutiyaw legi legi tudirunaha ngeen koy doxal baylakum sen digeenti subaba falaysa alaykum nikul bak falaysa alaykum nikul ci yeen junahun bakar alla tatbuha ngeen bañ ko bind manam ci walu commerce la nga ñew jël ci legi di fay ci legi mune lol mom ngeen ko bind tam du wañi dara ndax da jël ci loxol ki dem ci loxol ki jël wat ci loxom dem ci gi mune koku mom ñak ko bind ba ñew dara amma su del leb rek ah nañ ko bind wa ashidu ngeen wut seede inna izata bayatum bu ngeen jaayante su jaayante amé ngeen wut jaayante bi nak dafa wuté ak légui jaayante bi ñi def ñu ndax jaayante bi wéccho la won hayakumullah jaayante bi wéccho la won waye jaayante tay bi tubab bi daf ko jël ci ni meloon modernise ko bu jeuk da ngay am soow soxla pep nga wut ben koox wala ben koop nat ci pep satil pel bi mu nat koop boba soow satil la yalla mo li jëru bind legi nak tubab bi dem ba jël xaaliss def ko ak weñ da ngay ñew ak weñ goge ñew ci bitik ba joxe weñ nga bu dew juroom mu jox la alimet lan ko jox mu denc ko mom lim la jox yow nga jëfëliko do am lo jëlé sa kër jox ko lolo waral legi ci baatu jaay bi tekki wéccho soppi ko fofu motax mu dal am riba té legi riba ji jëfé ci gis ndax bobu da ngay am ciép ci kër ga wala pep soxla ciat sa pep mu tey tib rek ni moy isa talu ala nas yastafun wa isa kaluhum aw wazanuhum yukhsirun da nga ñew waji nat ben pop ci sa pep mi sotil baba nat ben pop pop ci ceba nat sotil la boba sama sa indi pep pep pep bu upp le riba la motax jaay kari dañ lan wut pop bu ñuy naté seen yeesu bop pour jox la ak bop bu ñaté seyef yow pour jox seen bop
ñene nak seen baram lañu duggal ci biir pat bi mu wañi tuuti ciir yalla mu ne lolu kat neew xeb mako wala tabqasun nasa ashiyaahu ma tax economy gu l'islam mom rek ka set sel ci de seen ñu ñaj rek tabarkal wa ashidu iza tabayatum bu ngeen jaayante na am ay sédé xam nga suñu jaayante bi fi nek no koy wutale ay sédé ñay mo dañ ñu am nga lamet mu ne amul jox ma genn na jox ko juro mu jox la da ngay wax waji kay sédé ko parce que jël na la xam nga no wala tax nga jëg baat yi wala yudar bu mu lor katibun bind kat wala shahid sédé kat bu mu lor buñu loré fi moy buñ def waji dekk fi ñëbbu ko geejju way yobbu ko teñge yobbu ko pikin fuñu yobbu ko fa mu ne bu len ko lor légui wutal len ko auto mba ngeen koy fay ndax bu ko moy da lu day lor aji xéde yi bu fakké mom da nga fi xéde abatay lola mo taxone ci l'islam ñay dajale azaka yalla ne wutal len ci soldu wal aamiluna alayha wutal len soldu su ko defé condition azaka jox la ñu bëll reçu nga dem barkal wa in taf'alu bu ngeen ko defé lor len di len sédé lo di ngeen len fay fa innahu def gogu fusuqum bikum ak tay tay la ci yeen te bëggumako waaw di bindu la waji rek muy bind rek comme nim xewé légui di conférence yo gaay rek ñu conférence rek gratuit léñu dé léy wu sa ci dé wala yudar wa xañu islam xam nga day waru bo fay da gënut tay ñu dé waaw cététét wa taqul la ragal leen yalla bu ngeen ragal leen yalla wa ya'limukumullah yalla jangal leen wallahi neesat ay bi wa taqul la wa ya'limukumullah dala jangal ne xam am ñaar la kasbiyun wa wahabiyun ñaari xam xam ñu am xam xam bok dañ koy jang ak xam xam bok dañ koy maye xam xam bi ñuy jang dañ koy def ci tableau bind ko ci kayit nga jang ko 1 plus 1 égal 2 wa bi nak dañ koy maye jang ci tableau bi du ko tax xam bobu mom du ci tableau bi matax wattaqullahu ya'limukumullah ak feli ci alquran wa atainahum min ladunna ilma moy xadir xam xamam ba dulum jang Musa nak xam xamam ba da ko jang xadir xam xamam ba dulum jang Musa nak xam xamam ba da ko jang fofu la ko yalla don regle sabu xam xam joge dul la motax sabu nañ ñu ci ali nan ko wayo xana yoonte bi daf lay berl ay cour mune ginna ci yalla musuma berl ben cour lu dara lu fermu rek kam yeen kera bay sa jaa al nasrullahi wacce umar ibn khattab def ni alhamdulillah rabbi musaba yi khaqtaay di saponté ndax kontan ndax ci mission yoonte bi agna ibn abbas taw fele joy wa lo xewle mune li len di reelo moma joy lo ndax lan moy ay ji neena day tagge yoonte bi sa bi mune tagge mune awaw ñu la isa jaa abudike nasrullahi dimbalul yalla wal fathu aqi wal ubi mak wa ra'ayta an-nas yadkhuluna ba bon ji ana fi tagge bi nak mune li kulli shay'in isa ma tam nuqsan lu mat lu ne tambale wañiko sa bi ne tek ne ko ngene mune lu mat lu ne tambale wañiko ci lu he le tangaraw ñu yow yaay fure xet bi jar lañ ko tudde yaay fure xet bi matax imam shafi nan shakawt ila waqi'in su'a hifzi f
فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. أرسلهم لون من بوكايا إمام شافعي لنك بوكايا من دل بود ما سيخب موكل بدل مكيس بدل مكيس من دل موكل من أكو دلائي من يالا من أكو مالك وخ xam xam leer la te leeru yàlla bi mu ko jox koy moy si déet wallahi ndeysaan ah bul jàpp nag ne ni ñuy mooy yàlla noonu la Imam Shafi'i doon mooy yàlla waaw parce que ñu baax ñi dañuy dem ba seenu mooy yàlla bokkut ak seenu mooy yàlla waaw lolay mbir ni fal ilmu la yu'ta liman yakhsha tawan bal rabbuna 'abdan saburan yul'im waaw kam kam mom ñaar yi rek la tabarkalla yalla ñu ko la defal wa taqullaha wa yu'allimukumullah bo ragal yalla rek tambale xam wallahi ndeysat wallahu yalla alimun ko xam la bi kulli shay'in ci mepp ngir ay bor fofu la jeexe mu ñëw nag ci wàllu atté bi ba léegi attey bor maanaam aay ji guddi moom foofu la jeexe waaye bor ba léegi jeexagut kii ci bitu ko la nekk wa in kuntum bu ngeen nekkee ala safarin ci kawum tukki walam tajidu te amu leen katiban comptable boora bi ni bor bi nuy def mu ne farihaanun tayle maqbuuda bu ñuy jëli ci waa ji lepp tayle tayle mooy dalaa dem ba Thiès na soxla 1000 francs nga ne waa ji lebal ma 1000 mu ne ah kuy bind nga ne kon tayle ma mu ne indi sa montre bi nga yëkkati montre bi mu jar 4000 nga jox ko ko mu jox la 1000 bu moom leer la léegi nag bul def lu ceeb yi def ne ko buñ àggee Dakar nga fay ñu àgg si Dakar ca suuf si nga ne ko lew na lekk 3000 daa xaram moom kay bu ñëwee da nga koy jox yeneen 3000 plus 1000 muy 4000 nga jël sa montre wala mu fay la nga ne waaw bu ab bi jëlee dafa wér nag yàlla mu ne ah fan naa sira tuñ illaa may sara waxoon naa la ko léegi mu ñëw ko bu maam waaw waaye leew na léegi ñu bari ñu ngi koy def ñàkk ci seen alal ndax gars yi ne la leew na daal di lekk ko loolu dagganul fa in amina buulu bëtink baadukum lenn ci yéen baadan lenn da nga wóolu kenn ba dénk ko kenn fekki wu ko fal yu addi na delloo na joxe allazi la nga xam ne utumina dénkoon na ko na ko delloo amaanatahu ndénkaaneem wal yattaqillaha na ragal yàlla rabbahu yàlla mi boromu gis nga allah rabb mooy ki la dénk bu fekkee da laa dénk kii seesa boo ko delloo piyees delloo woo ko lam la dénkoon ki la dénk seesa nga delloo ko 5 piyees yi saar delloo woo ko lim la dénkoon da ngaa lekk lam la dénkoon fay ko ki la dénk seesa tegal ko ko fa bu ñëwee ne sama seesa lay jël si guddi la bëccëg la yoor yoor la ne ko teggit ne ko bii la ba bu ci bindoon turam sax na gis tur wa noonu la yonte bi defoon ba muy gàddaa yi ne ali kaay ndénkaan lu lay bind naa ci tur borom ñun ku la dénk fii bu demee kastoor jël si am lu ca fell am lu ca fell
waji da ñew ni morom ji dama lay denk 500000 mu ne ko nga ñak sa ndey mu ne ko bay mu ñak sama ndey bay nako pour mom gëneewul ne da koy denk ndax dafa am lu ci bëgg régler waaw dama lay denk 500000 mu ne ko nga ñak sa ndey dama ko denk mu ne ko mu ñak sama ndey duma la ko denk mu jaxat loolu gaay yi denkani legi motax legi kenn wolotul kenn kenn ku nekk yi dañ jël sa borom sa bopp tabarakalla wala taktumu bulan nubu nak ashahada sede waman yaktumha kep ku nubu sede fa innahu mom yiko nubu atimun qalbuhu xolam dafa bakkar motax yu ndibi bako ndaw sa ñewale ne ko sulay nan na nak agalay bëgguma jëk jabar lu ci saxalat ñu dañ ko sulayman bandi la galay doore kat la wa salaam naw ci nako nuguma ci kenn yu dem ne ko nak yaq na taxon ma wax la ko wala taktumu shahadat waxu de gam rek motax dagan na kula wax ni mu sa sal mel dama ko bëgg jëng xaaliss dagan na nga ne ko mu ko jégué mom kay bokay may may ko way bu ko dig dagan na li nga xam ci waji rek waxal ndax mo la ko laaj du jëw lolou du jëw bokku na ci juroom ñaari jëw yi dagan tabarakal wallahu yalla bima ta'maluna lepp lu ngeen def alim ku ko xam la mom suñu borom subhanahu wa ta'ala lillahi yalla mom ما في السماوات اللي جاسم عليك وما في الأرض مومم للسهل لك وإن تبدو سنين فين يلي ما في أنفسكم لتسيني خلا أو تخفوه ولن ينبركو يحاسبكم به الله يلا جهل جرق لك صحابي نجل عالكونا يمو تغلبان تلنا واج ولا بك آمد رسول ليه تغ آمد رسول واج wa in tubdu bu ngeen feñale ma fi anfusikum li ngeen di xalat nek seen bir xalat aw tukhfuhu li ngeen nebuko yuhasibukum billahi yalla dina len ci regle sabene a ñoom ñepp deesan ñu febar kay la nañ ñi soor ñi ñew mastuti mbokk yi xol len li ñi xalat buñ jall don regle fuñ jëm lele nga xalat ka bo xamni ci bir mbolo bi boko waxon ay dalal fi jele dede lele motax sahabay dali febar ne san yalla wacce amana rasul fayaghfiru yalla taale limay shaaw ko ko neex mu bal ko wa ya'zibu mugal may shaaw ko ko neex kon dina metti lol ne san muna sahabay da ñew ci yoonte bi ne ko kulifna min al-a'mal ma nutiqu as-salatu was-siyamu wal-jihadu wal-hajj wa qad unsilat alayka hadhihi al-aya wa la nutiquha yoonte bi sahabay ne ko ñun de yalla da nañu sant lu ñu man julli wa jihad azab yi de man nañ ko mu ne waaw mu ne waaye tey jii de wax na lu ñuñ mënu tey wax na lu ñuñ mënu de yéen dem leen atriduna an taqulu kama qala al-kitab min qablikum sami'na wa asayna mu ne ah yéen sahaba yi da ngeen bëgg wax la yow di waxon dégg nañ yàlla li wax waaye mooy nañ qulu sami'na wa atana da ngeen wax dégg nañ te topp nañ ah ñu daal di wax yàlla daal di wàccee ay ji bañu waxe samina wa atana yalla na kon nak amana rasul bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun lima len sant gem ngeen ko lo tax ay ji wacc yonent bi neena boko jangee guddi rek jeerul nga jangale len su guddi nga ne amana rasul bam jeex yonent bi neena doyna sokk sokk sokk yemu nga tabarakallah yemu nga sa mbokk yemu nga sa ñepp yemu nga kër ga mom awana rasul
waaw ci ay yi nga xamne ay werd la ko gaay defoon saaba yi ci la bok aamana gemna ar rasul yunitibi bima unzila ilayhi li wacce ci mom mi rabbi joge ci borom moy alquran wal mu'minun ñi gem yalla it gem nañ ko kullun kep ci ñu am aamana billahi gem na yalla wa malaikatihi gem malaakami wa kutubihi gem terimi wa rusulihi gem yonentami ñom neenañu la nufarriqu duñu takale bayna ahadin digante kenn min rusulihi ci yonentami wa qalu neenañu sax day sami'na degg nañu li nga wax yow yalla wa ata'na te top nañ ko degg la yonentami di la ci ndari wax qufranaka sa njegal lañuy sakku rabbana yo suñu borom wa ilayka yaw al-masir moy mujj da ngeen xamne yeen sahaba yi ak yonenti bi ak ñu gëm yi la yukallifu allah yal ñu tek nafsan ben bakkan illa wus'aha ludul lo xamne li lum atal la

0: lay motax ko ragal yalla mo meuna sey way ko ragal yalla mo meuna yow jama ndax yalla ngay xet ci mom yalla ngay xet ci mom ñu ragal yalla leg leg ñukay taxal seen mënd keur sax seen demal na sax mu joxe dépense bi mu ne neeku na devoir ye
1: fa in zalaltum bangen tarxise ba top setan nak teyegulen ko
0: min ba'di ma ja'atkum gina bam len dikale al bayinatu yulah fa'lamu khamlan anna allaha yalla azizun ko tedla du topante yeen bakari ndaw hakim ko xel la ngeen ko balem balem setan leg leg mu taxes lo ala tawakkal ba nga taxes wa yalla neena bo jeglo mu jegal la yalla ñala jegal hal yansuruna mo ndax dinañu xaar illa ludut an yati yawmullah yalla dikal len fi zulalin ci ay mir mo ndax lu la gay di xaar yalla dikal len ci ay mir min al khamami ci bir ay xim wal malaikatu ta malaika yi dik ñomit waxu di al amr ñu dogal mbir ya neena amna ci nit ñi ñuy xaar lool ma yansuruna shay'an illa an yati yawmullah yawm al khiyamati li fasl al qada bayna al qalaiq do rek lañu xaar manam seen dunité bala dañ yawm al khiyam da ñew yalla ñew malaika yi ñew ñu door na yalla kan diga deug la waye c'est trop tard wa ila allahi yalla turja'u lañu dello al umur bir yeb tabarakal yalla neena sallajal bani isra'il bani isra'il kam ataynahum nyaata lañ leen andi min ayatin ci ay aya bayyinatin yu leer min ayatin ci aya kem tan bu yonane yalla amna bayyinatin yu leer nyaata la barina lol ba kenn mënu ko lim on yu badil kep ku wéxandiko ni'matallahi qawl yalla min ba'di ma ja'atuhu ginabum ko dikale fa inna allaha liwur mo yalla shadidul iqab ku tarmugal la yalla jalla musal zina lin nas wallahi zina lil ladina kafaru mo wax zina rafatal nañu lil ladina kafaru ci ñeed yalla al hayatu dunya dunuk aduna ñeed yalla dunduk aduna dafa fat ci ñoom setan ne ko rafatal ci ñoom motax lepp luy rafatalu aduna rek ci lañu nek zina lil ladina kafaru al hayatu dunya day rafat ci ñoom day neex ci ñoom bañ sa parti du ndugale way yaskharuna ñu tambulé rétan min lafina amuno ñi gëm ñu tambulé rétan ñi gëm bo waxé ben way nako muñal ñu ré bo né aduna yagut ñu ré waaw bo né aljana neex ñu ré pour ñoom da nga tardé ndax dang ko amut bër na wajjo xamni ji waré auto bu neex sax bo waxé la mëna dang ko amut waaw yalla mu ne baxna wallazina amanu tinya gam de fawqahum yura li fete kaw de yawmal qiyamati bu yawmal qiyamé waaw ñi gam yalla bu yawmal qiyamé ñom ñoy nek seef yi fete kaw wallahu yalla yarsukh may wursagal may yashaa ko ko neex bi ghairi hisab ci lu dul regle wursagu bare bare bare do am fu mu yeb kanan nas kana nasu nit ñi nekkon nañu ummatan wahida wenn xet fa ba'atha Allahu yalla yunni anabiyina yunanti mubashirina ñi bëgal nit ñi ci duggu aljanna ñi nango top yunanti wa munzilin ak di leen xop ci duggu sawara te mo ñewal di yunanti kana nasu ummatan wahida فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم بول لنا نيونا الكتاب تيري كوي واتي رك ام تيري بالحق تي فول نا تيري واتي رك واتي فول لو فموك وا لي يحكم غير يونت بوبا اتي بين الناس ديغنت نيني في ما اختلفوا فيه تلا ني ووتي ليپ لو ني ووتي رك يونت مو نيو واخ تخر خرو با مو جال motax yonenti mënu ñu ñak waye téré ñi andi mënu ta ñak lepp lu ñu wuté ñu até len ca min al haqq ci dëgg bi ni ci ndigalu yalla wallahu ta yalla nak yaa di moy jubal may yashaw ko ko neex ila siratin tek ci yoon mustaqim yoon wu jëf yalla ñu yalla tek ne waaw yeen nit ñi am hasibtum ndax ba ngeena yaakar wala ba ba ngeena yaakar أن تدخلوا الجنة نجن واخرك رك دغ الجنة ولما يأتكم تديك لبلين
1: masalul ladina labikulon nga xamne xalaw jitu nañ min xablikum lu jitu ngeen di ñew waaw yalla mu na yeen wa jamono legi yeen dal def ngeen aljana ci yeen lay gëna yom dal dundu bu dundu sappi la nga dagu dem aljal yalla mu na ko nakar bi yom ha nga ne ko waaw gaayo liñ xawle won mu ne da ngeen mos la gaaya mos kale ma wax len la gaaya mos gaaya masad gum laal na len al ba'sahu naqar wa darra'u aklo manam xex ak lo door nañ len ay jasi xañ nañ len ñi reey nañ len ñi tagu seeni mbokk wa zulzilu ñu reng rengi len dakh len hatta yaqula ar-rasul bu yunte ba naan di wax walazina amanu ma'ahu ak ñi gëm and ak mom mata nasrullah kañ lañu am dimbalu yalla yalla mu ne lolé gaayé mason war ngeena xalaat ne war ngeen ko mos wa ay tok fi rek dakhale li jannati bu ma jiton toñ dama nan matal julli rek daal ni aljanna wala legi yaangi def ni rek aljanna yalla mu ne fokk ngeen mos la gaayé mos digen agu bu ci pass bañ agon nak waaw ay sokkel ngeen tambale mos la gaay mata nasrullah kañ la ndimbal yalla yunus bi sohono na ca kaaba ga ndesan khabaf tek ko fa ne ko waaw yum yalla yoni sakul ñu ndimbal ci yalla sonu nañu yunus bi ajuk top ne ko da ngeen yakam ci rek ngena yakam ci rek waye la gaay way dajon dajagulen ko li ngeen di metti metti la gaay dajon dajagulen ko ci ngeen gaay yoyé dañ dan gas am tax duggal ci ben way bam ag ci ndigli ñu jox ak ci ñaari gaay ñu xar ko ci dig bi te lu nekk ne ko da nga yakam ci rek lay les mu ne gis nga gaay yoy dañ dan tangal ab soy bam xon ko ciur ñu leen koy waté seen kaway diko ñaas te du ne oh mu len yakam ci tabarakallah kerlo gaay mu jox mata nasrullah yalla ne ara dama ne kana xamone inna nasrallahi nimbalu yalla qareeb lu jegalal ha gis nga ko legi tabarakallah tayena yasalunaka dañu la laaj nak ñi bëgg joxe ma sa yunfiquna bu ñuy joxe kuñ koy jox ñi am alal bëgg joxe ñu waaw legi yalla yow bu ñu joxe kuñ jox ginaaw bañ tambalé ba legi yalla joxe joxe joxe joxe legi kuñ jox qul lil ma anfaqtum lepp lu ngeen nara joxe min khayrin ci lu baax wala min khayril alal fil walidin tambalen seen papa seen yaay so joxe ma tambale ci sa ñaari wayjur mo gën ndax ku ñuy laaj baax naam de ay mbokam lañ koy laaj falil walidayn leg leg nga dem ko le dara fecci fay fa 1000 francs su yaay xey lepp 200 jënd ci ñaari yaboy ñew fiire la nga lek ah deggu alquran leg leg nga jënd ben cassette musique 1000 francs 1000 francs c'est pas pour xey lepp 200 francs joxe pour ñu jënal le kilo mburu falil walidayn te kuy jox sa baye ba sa baye fa faato na falu lolou nak mom du ay lepp kuy jox sa baye bo amon sa sol def ni beggo dara wéru di nga ñu jox ko bu sa baye di sango suuf rek ngay falu waxuma la falu tok sun tok de dedet da ngay am lo xamni dugul jeexat baye boy am di lek bu fi joge nga torox nun la yalla tuddi affaire yi aw yalla mourta affaire yi nonu falil walidayni li ngay joxe tambale ci sa papa bo xolam sedd ak sa yay bo xolam sedd te ibul am sol de len mosal dede yoral kër gi waye tak jabar dem ba amo 6 fo xéñu la yow de amo 6 kan ngay am 6 nga tok fa nak gu sa xaj tekki buntu kër ga dal ne papa ji chien méchant
0: papa xaj bu bona nek fi nang ko moytu bo ko def ndesane bu ñew bu sene rek xaj bi nako ndaw kam nga lul baxut da ngay yor sa ñaari wajur yalla wax de ma dafa ne ma sa yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni ñaari wajur ko ci tek wala qarabina mbok yi ba jeen yek na jaay yek tante yi ku ne na xolam set na khalis bari way ko du seral xol joxe nga moy seral xol waxu ba ci sa badjan ay ko sa day reey ci mom ndax fatale ko bi waaw lolu ci upp na di ñak def sene jaay ci akhrab yi la bok tante ci la bok sa bay tax ci la bok ñun ñepp ci bir lañu bok wal yataama ak jirimi ni seen bay faatu te ma la lugu seen bop wal masakin ak yalwan kadi yalwan kadi leg leg nit ñew yalwan nga yëkati dara jox ko lolu ci la bok wabni sabil ak doomi yoon ibnu sabil moy ku tukki sori dekkam nek gan ci suñu dekk wala gan ci benen dekk tubarkal yalla mu ne huma taf'alu lepp lu ngeen def nak min khayrin ci lu baax fa inna allaha bi alim yalla xamnako fa yalla lu tangati ci ay ji te jiko ni mu ne ñi ma fi yim ñep kenn du len jox ñu tang say maam kon jox len du yomb motax mu tejj ay ji ni waaw bo joxone tay ku lay tag 100 francs nga ko jox mu ne waaw sall ngari so am ci balag barke ji mi ci ñaani bëgg bi ndab ak yow la xamul ayna waaw ya toj jolof toj saru lu lu wax legi lu boko bëgg sa bay dang ko yapp du la ko wax de jere jef rek waaw boko bëgg sa bay ñu ñaan seen yëpp doko jam miskin yak yoy miskin ku yalla am boko saraxé yalla yalla fay jex waye rek dila tegal say maam du ko ci fekk loolu tax jox ñoo ñu jafe parce que gaay yi dañu bëgg buñ joxee media yi kenn ko ah passé joxe na nangam kay fek muy def ni ñaan passé mo joxone affaire ba kéro salaamu aleyk gis nga ay ji ni ko yalla tejje mbokk yi dalay wone jox say mbokk yomul dalay bëreek sa bakkan door ko def waaw ma anfaqtum wala wama taf'alu min khair wama taf'alu min khair fa inna allaha bi ya'lam yalla xamnako ginaaw yalla xamnako rek bu la tagge bu la teggut bu la waye bu la wayit tampi aw dama jam tiyaba te def na li nga war def waye ko meuna jox mu way la te du ci ni ya ngay sank wa ni geewal la ngay joxe rek lim xewé legi kutiba alaykum fartal ci yeen القتال خري خيخ وهو تنقخ كره لكم لنجان بجلا يعني من فرطالنا خيخ وهي كره لكم لنجان بجلا موتا بوا خيونا جاد خيونا لأن جاد الأكبر جاد نص يعني وقم الفن وقمك وقمك دي jihad jeex na deugal ko wul la kum da ngeen ko bañ waye jeexul dañ ko bañ rek lu leen na dañ ko wax nan yoonte bu mu joge ci xare ba daf ni intahayna min jihad al asghar wal an ila jihad al akbar ah baax na lu tax ginaaw gi mu jihada ha lu tax ginaaw gi mu jihada lu tax umru fouti ñew fi jihad ñaar ci jeer ak joom ñaar kanam deggul ay deggul kon hadis ba nan ko seeda han lolu tekki wul ni jaar jeexna wa huwa kurhun lakum ngeen ko bañ bo jaar day yaq economique xam nga jaar legi day xif bi day ñew xam nga rek yalla mu ne monte wa asa khayna day an takrahu shay'an ngeen bañ ta wa huwa shay'an bañ khayrun lakum mo gën ci yeen waaw khayna ngeen bañ dara وهو خير لكم موغن سي وعسى قيل ان تحبوا شيئا نين بغ دار وهو لولي نين بغ نون لي شر لكم مو يستي نغا والله يعلم يالا مو خم وانتم لا تعلمون ين خمولن لي نين بغ دار te moy tok rek kel may jiat yalla mo ne sharrun lakum ndax day tax ñu yable leg leg jël banta wa khairun lakum te moy jiat ndax day tax kel do yabati ñepp respect le hein americain ni yabé sadam yabé wuñ ko xumay ni bañu fabé sen ab yoy di nangul sen otage ab yoy sen xolo daan ci lañ ci génné waye ko sadam mom fekke kum neex do leele rek ñu tip tip tip mom nay neex la tabarkal yalla ko yalla jappalé waaw ndax té moy julit nak nako yalla jappalé barkal ñew na doole lol té légui ñew doole ak toll la bu doon jamono yoonti mom dañ fokk mom mu khutba américain ko mu na gayal ndu khutbam dit bu doon mom mu khutba len wallahu yalla ya'lamu mom rek mo xam wa antum la ta'lamuna yin qamulen yalla neena yas'alunaka ni laylat 'ala ash-shahr al-haram ti khayxti wer wuñu ormal qital fihi khayxti xam nga jamono yoonte bi nekke medina te farata la guñu xex ñu nek di entraîner sahaba ye fasi di das jasi di wajal xex fam ben wéru rajab gaay gindi jaabali fasi te sa fa ko bi yeufal yeufal bi dina kal kalé ba far gaay yare ko sahaba dal ko sakal taxani mu gën ci ñu ñu won yëneñu bi reen jenn way legi de mu na wéru rajab li nek di na mu na reen ko de ha yow dina na yow dina commencé nak nan gaay de dañoy won wéru rajab da haram xex te xex nañ ci yalla ne yëneñu bi kay ma tontu la qul nala qitalun fihi qiyaq ti wéru rajab kabir bakar la ñu la waaw mu ne namuna waya wa saddun an sabilillah galam koor yoonu yalla wi muy ben wa kufrun bihi wedd yalla muy ñaari bakkar wa ikhraj wa al-masjid al-haram galam koor kaaba gi ba kenn du fa dem muy ñatt wa ikhraj yi jinni wa makka muy ñent minhu ci makka ñent yi akbar mo gëna reuy bakkar indallah fa yalla ci xex ci raja yalla mu ne d'accord na ne bakkar ñen ay ñom ñenti bakkar lañ def waaw lo wax di wax denc sa guuy di gaji ñaxum jambur loolu nit ñi def denc sa guuy di gaji ñaxum jambur yow da nga def ngam nam bakkar fekk ben way mu def bakkar su tuti nga ciow rek waaw ñi dañu def ñenti bakkar galankor diir ji galankor kaaba gi weddi yalla di gënë nit ñi makka mu ñenti bakkar yalla mëne li mo gënë reuy ha li mo gënë reuy tabarkal wal fitnatu akbaru min al qatl mëne ma waxat ko fitna mo gënë reuy xex fitna mo gënë reuy ray tabarkal kon yalla li mu tuddé fitna bokku tak ñun li ñu tuddé fitna ba tax bu ñu waxé rek mëne bu leen yé fitna haa ko beug wax ñu ne bu yeef fitna cete wala yazalu aduñu dañ yuqatilunakum di xex ak ñeen hatta yardukum babañu len di dello an diinukum ngeen genn seen diin ji istata'u suñu ko malé waaw al yahud wa nasara duñu bayyi combat bi mukk mukk mukk lu dul da ngay ne weddi yalla ni ñoom ñu dara bayyi lolu yalla ko wax wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarduukum an diinikum in istata'u fuñ ko mané nak ak ñu ko mané te ci lañuy nek ba bañuy nek ay yefal ñun ñep wala ñu nek ay mauvais musulman ay mauvais kon iman yi ay 7% ay 13% jambar yi dug 15% waye xali goor yi non rek tubaab bi fexé ba kenn tak waye nak su ngone
1: bu ki jimti ñu amé ñom ñepp ñu dajé ko ne kañ fa ci may acc waye yalla neen wa may yartadit kep ko murtat genn sa diine min kum ci yeen fa yamud mudé wa huwa te mom bamuy dé kafir mu nek yéfer fa ulaika ñooñu habitat sipikuna a'maluhum seeni jëf seeni jëf sipikuna jëf ju sipeku moy da nga chargé won wuti al-akhirah bi nga déxé nga déchargé doora dem Allahu akbar loolu la yalla jallu musal jaay muru ties wallahi abdé sawu la am sal ko nguru bu fess ha di jaay ties nak naka mu départ rek buntu bi ubbe ko ñaari buntu yeb ci xam ngeen abdé sawu mom ama seri ni def yom muri buti buti rek seri seri fifa wallahi leesal seri gum rom rek seri yep guen ndeysal ah dina fa neex ak ñun tele bu naqari bi waji ag ba ci ex dali wacc nak woor auto bi ee ci dala war war bo xamne loolu la yalla misal tousul ci habitat amalo ben war di jëf ba dem allah xere def ci re defal sa door def tarkal motax baat bi ci arab moy al hubut moy bir bu newi ci xara habata moy bu xar lekke cere ala ñaari ñom bu lekke cere yi bari seen bir li def ni nan ha sama xar mi rek na bu ngone nga ñak xar lool moy al khubut mom la yalla da koy jëfniko lu bari habita amalu yalla jall musal fi dunya ci aduna wal akhirah ak al akhirah wa ulaika ta ñooñu su boba ashabu nar ñoy wa sawara ndax ñi bay seen pass hum ñoom khaliduna way sax lañ fiya ci sawara wa yalla jall musal innal ladhina ñinga xamne amano gem nañ wal ladhina ñinga xamne hajaru gaday nañ nun la de wajahadu ñu jihad kër këri fi sabilillahi ngir taxawal diina yalla ji ulaiika ñoñ yarjuna sañ naño yaakar rahmatallahi yermande yalla

mom bu lu ko di doxale ndax djeggi nga ko xamne mo geuna soxla wo alal joju te ko kala la wax nga jox ko kon bo joxe kenen ku dul koku ya ngay toy li tax malay tere di tafsir nak moy innal mubazirin yaqkat yeb kanu dañu bokku nek ikhwan ash-shayatin mokki shaytané molem ko fi gis muy dépenser alalam diko joxe fo xamne fi du yoon yalla subhanahu wa ta'ala yalla neena koka boy wër mbokki shaytané ne ko yow ci mbokk cheikhane nga bok yeena bok nday ak bayyi wala yeena bok nday wala yeena bok bayyi wala bok programme bi cheikhane teural yaangi bok ci ñiko ci jappale su bu fekke ne amna parti yaanga parti ak parti bu fekke ma ngay campagne nga and ak mom cheikhane wa kana cheikhane te cheikhane nak yagna nek kafuran li rabbihi diko weddi boromam ku nek mbokam ku weddi nak bo moytul mu duwala ci weddi ga lolu kon moy

kene fo ari danna anhum dangalena dumoyu dangalena dumoyu miskin bi da ñew na la lillahi wa rasul ibn sabil bi won la bopam dal qurban mbok mi won la bopam ndax sa mbok li nga bokal mom du ñew na la lillahi wa rasul du la wax nastata miskin mo la koy wax ñaari yalla leena bu fekkene ñooñu kenn ñew na ci wa imma su fekkene tu'ridanna anhum dangalena dumoyu ibtigha'a yakar rahmatin min rabbika wala ibtigha'a diko sakko rahmatin min rabbika yermane bu joge sa borom tarjuha nga diko yakar anam yakar ne su lo la ñewé nga man leena jox sen ak ca lolé su baba faqul lahum nangalen wax qawlam maysura wax ju jappani so yor lo sarak dal bu nit ñewé nang ko wax qawlan layinan wax ju jappani jo xamne mom dina ci meuna japp waaw manam bari waana kuy joxe sarax benn bis kakoy yalwaan ñew te lam ko dan jox neeku fa su baba nga wax ak mom wax ju rafet ah waaw dang ma koy muñal wala sarax ba yag na wala musuba nga jaar fi kaddu yi demé ni ko yoyu fa qul lahum qawlan maysura nang leen wax wax ni ñak alquran ñu bari wa nak ngantu lu gën joxe bari wa nak ngantu lu gën joxe waaw manam nit ki ñew yalwaan joxo ko ba nopi waye wax nga ko wax jo xamne wax ju yiw la ju lewet mo gën nit ki ñew nga ne ko am yalla joxo la ba nopi tegal ko ca lakale ngeen lol yoyu su boba du tek dara lolou muy ñaarelu ndigle ki dundu tay bi yalla ne na wala taj'al bul dafnak yadaka salakha maghlulatan muy luñu lem tak ko ila unuqika ci sa dox gi bul tak sa loxo bi ci sa dox gi lol moy lan moy bul nay ba do joxe dara tak sa loxo bi ci dox gi wala day wax ne diw de loxo ba dañ ko dag ci kuñ ba lumuy tekki moy du joxe yalla neena na nga fexé ba bul bok ci ñooñ ndax nay kat yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena ak garab la gu nek ca sawara ciar yaangi lang ci aduna ku ci japp ci ben ciar ciar bobu moko duggal sawa kon nak wala taj'al bul def yadaka salahu maghlulatan muy luñu joñ tak ko ila unuqika ci sa dox gi nana kon dama joxe rek yalla ne dedet wala tabsudha bulal salakh bi ibnak kullal bast gep ak lal bul baña joxe waye bul joxe li nga am lepp lu la yalla wax bul baña joxe waye bul joxe li nga am lepp ndax bo joxe li nga am lepp fa taqud da ngay tok benn bes ma lo man di ko ñuy yedd mahsura nga nek koy reccu bu fekke ne net nga ci nit ñi di joxe bul di baña joxe waye bo joxe li nga am lepp da ngay nek maluma diko ñu yedd da ngay nek mahfura diko xamne ci da fay daldi tok di reccu suma yegon dey duma ko defee ndax nit ñi ñi am lañuy wër waye ku jéxal ñak say xayit legi yalla mu ne bayil xel kon ni ngay joxe bari waana ku amone ba bari la lol bari ay xarete ki andando lol du wet mukk waye bi mu tambule ñak xar ge tambule dem ba fi nek kenn rutu ko te ki gëna am jafeñ jafeñ ci aduna ci moy ki amone ba ñak dama damay dalay won ginaaw ndeysaan dem se ci kenen ndax bari na ci doom adamay ño xamne jikko yu weñ lañ yor fu toy ñu dal fu wo ñu dem yalla mo ne yobul ci lol fek bo yore sa alal dal del wañ ni di den ci di bayyi euleuk kal waye del joxe it li epp waaw alquran lu ñu joxe mu ne al afu lu def dal mu ne nako joxe lu defu na nga jefandiko inna rabbaka sabaram yabsutu moy yaatal arrizqa wursat limay yashaw ci kiko neex wa yaqdir mokay qatali ci kiko neex waye yabsutu arrizqa limay yasha wa yaqdir lutax ndax ti innahu suñu borom li woor moy kana nek na bi ibadihi ci jamam yeb khabir.

0: da nga gis leg legi day ci walu barabu liggeeyukaay yi directeur rek ñu top ci mom wala yu demé ni ko yoyu ginaaw ya jitt rek bo moñu setan la anta khair minhum ya len gën te nak ana khair minhum ma ko gën mo yaqalon shaytan motax leg leg nga jog di ñaani soxna dugg fenn ñu la ana khair minhum leg leg nga jog di dugg fenn ñu la ana khair minhum ba yoyé shaytan defoon mu moñ ko duggal ko ci biir nit waye suñu borom tabaarak wa ta'ala deful mbirum ana khair minhu nek ci juddu ndax su boba doom adama legi dut ci am benn texe ndax amul kenn kuy tané sa bopu sant wala ngay proposer wala ngay bind lettre de demande ne suñu borom dama bëgg nga bolé ma ci askam sangam mu nangul lako bolé ci wala bañ lako nangul da ngay jidd rek bokk fenn ginaaw nak lolu nur la demé yalla bu wuté natukaay bu nat fofu kon rawante day metti mu daldi bayyi rek fi ñuy rawante nek ci aduna ji te moy at taqwa at ragal yalla te fu way mëna juddoo mën ca gor gorlu ba bari la ca loolu tax ana khair minhu gis nga suñu borom di netti xisse bi ci alquran mu bari lool ñu ngi ni netti lewat ko indi waat lu ci nak xeyatu netti wi te moy ana khair minhu sootu saab ay juroom ñaar fukk ak juroom dañ qala yalla ne ko ane nga yow ya ko gën ba tax man la su jootal ko nga lank fakhruj minha gennal al janna fa innaka yaw iblis rajim kunu dak nga rajim yaw matrudun min kulli khairin wa karam waaw yaw dañ la dak gennal al janna tera nga dootu ñew ci yaw tabarakallah yug dootu ñew ci yaw wa inna alayka la'nati ila yawmiddin wa inna alayka dana wacc ci yaw la'nati samam rabb ila yawmiddin be bis bañuy fay bor yi wa inna alayka la'nati ila yawmiddin anta mub'idun an rahmati ila yawmiddin da ngay sori suma yermande ba ba bis bañuy fay bor yi sori yermande yalla nak moy dootu la yeureum da la rebb lolou moy rebbum yalla motax am nuy bari yoonte bi di wax ali sallatu wassalam kuko def yalla rebb la yoyé kep kuñ askano ne julit nga wala yoyu dang ko wara moytu ndax da rebbum yalla bokku na ca sa bo yoké sa kawar rek lu ci bokku rek yoonte bi neena la'ana llahu alwasilata wal mustawsil nga da dug ci rebbum yalla sa bo solé ci lu goor tay jigen wala nga sol ci lu jigen tay goor rek la'ana llahu ar-rajula yalbasu lisata ar-rajul lisata al-mar'a wal mar'atu talbasu lisata ar-rajul non la ko lañ ko tere kon yoy yep bepp bo ci deg ñu ne ko def nangam yalla rebb la yegal ni ke yalla yonni won moko wax te la tax bu wax ko moy xamal ñu lu jitu ñuy dem ci ko nga xamne moy tere dama koy misal suñu duggon ci ben train tay jëgi fi jëm bitim rew te mu sori ñu duggé ba ci bir ñun ñep nak biñu aggé Mali ñu jënd sidé Mali jënd orange jënd pomme ya fay jaay yépp ñu jënd ko réew muñ ag rek jënd légui nak train bi nga jëm ak ñun ci Makkatul Mukarram ben way bu baax nak mom yag na dem Makka nga xamné dem na fa dem ak ñew dem na fa dem ak ñew ba ma sha Allah melni ki jité ak jité barkallah dem ba jël ci dikati Hajjo Khan bu mu duggé ci train bi nak daal ni waaw yeen si dem ji ngeen yor nak ñu ne ko dañ ko bëgg yobale ñu leen bur bi ci makka ku yor si dem rek lay bañ ñu ne ha mu ne waaw nga gis ñu xamne dañu daal di gëm ki yagga dem makka ba xam lañ fay téré ñu daal jël seen si dem ñom wanter ko ci yoon yi wala ñu sanni ko ak ne ko waaw nak legi bur bo mom lu mu bëgg mu ne waaw kay yeen dal nalen woor ne bor bobu ku fu yobbu gerte bo agge de gerte gi nim koy jënd dal da nga yému sax te da lay neexal nga dal di bayyi marni ci baax yépp nak da di jël yu baax yi def dama ne so agge makka deug deug lool way da nga gis ñu xam da ñew ci ñom wax leen pour ñu bayyi yoy ñu lank bañ ko gëm ba ag makka ñu duma leen lool moy yi yoonte bi ne yalla daf koy téré ba nak nanguñ ko bayyi ak yim ne nak da koy téré ba nak ñu bayyi ko noon lay mel bo motax yu bare bare bare wara baye xel ci baat yoy suratu sad ay juroom ñaar fukk ak juroom ñet xala iblis daal ni rabbi sama borom fa anzirni maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd maanaam nga xaare ma bul ma ray léegi rabbi fa anzirni dama bëgg nga may ma fan wu gudd mu ne ko ba tax nga bëgg mu ne ila yawmi yub'athun ba bañi dekkal nit ñi bul ma fi rey akhirni wa amhilni ila alyawm alladhi tub'athu fihi alqalaiq wala tab'athu fihi alqalaiq min alqubur dama bëgg nga bàyyima fi ba nit ñi di dekk nga bañ ma fi jële ah abu saoud mu ne arada bi dhalika an yajida fusxa li ihwaihim wa yaxusa minhum sara wa yanjuu min almawti bilkulliya islama wa tabad albaad fa ajabahu llahu bi annahu maaxir ila waqti nafqa alula tafsir abu saoud nee na iblis daa wax fii dugalaale ci ay mbir barukalaale ndax dafa bëggoonu am pexem mën a dewloo nit ñi waaye bëggoon na ci biir mu muccaale ci dee ndax ginnaaw dekk ci dee dafa am suñu borom daal di xam wax ni iblis xaala mu ne ko fa innaka yow day min al munzarin dana bokk ci ñiy gudd fan waaye ila yawmil waqti ba ca bis ba ñu waxtul al maaluum bu ñu xam ba te mooy bu ñuy wal boftu wal gu njëkk ga tafsir abu saoud jukkib ñeent xatum ñaari téméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett xaala iblis ne waaw loolu saxtal na loolu saxtal na xeebuma ko fa bi izzatika jiñ naa ci sa tedd nga yow yàlla la uxwi yannahum danaa leen dewloo ajmaina ñoom ñëpp danaa dewloo góor ñi dewloo jigéen ñi sànk ndaw ñi kenn du la xëyal kenn du la gontal koo solloo mbubu mu lank koo solloo sir mu lank kenn dootu waddu kenn dootu muur boppam danaa dewloo ñëpp dootuñ doxu mbokk dootuñ ànd suñ jëm danaa leen jaxase ñuy xuloo ko xeex illa ibadaka minhum al muxlasin ba mu def sa jaam yi nga xam ne al muxlasina yaa leen tànn ñooñu ma mën lu ma leen dara ah suratu saad aaya juróom-ñett fukk ak nekk xaala yàlla ne ko falxaqu jiñ naa ci dëgg walxaq aqulu ci dëgg laay wax looy jiñ la am la an na jahannama danaa feesal jahannama min ka ci yow iblis wa mi man tabiaka minhum ak ku la topp ci ñoom ajmaina ñoom ñëpp mboolem ku la topp danaa duy sawara ba ngeen fees gis ngeen mbokk yi ne ci libre boobu suñu borom tëjal yonente bi saar bi ne ko xul waxal nit ñi ne leen maa asalukum alayhi min ajr njàngal mi duma leen ci laaj genn fay wa maa ana min al mutakallifin duma leen togg it lu ngeen mënul in huwa illa zicru lil alamin alquran waarat rek la ngir mbindee fi teraanga rek ngir mbindee fi wala ta'lamunna da ngeen mas a xam nag naba'ahu xibaari alquran baada xiin bu ca kanamee bu ngeen nee ba ca kanam da ngeen xam lan mooy alquran loolu mooy suratu saad mi ngi yem ci aaya juróom-ñett fukk ak juróom-benn tamma bi awnillahi taala walilahi alhamdu wal minna rabbi israh li sadri wa huwa ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi alkiram mbokk ñuy déglu dellu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci seen tafsiru alquranul karim bi leen si DFM seen rajo di indil ajjuma ji jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ñu ngi ci tey suratu zumar mu di fanweereelu aaya ak juróom-ñeent soo tàmbalee ca bopp kaamil ba jóge ca fatiha jaar baqara surtu sumar ci saari màkka yi la bokk nekk juróom-ñaar fukki aaya ak juróomi aaya am na ñetti aaya nag yoo xam ne ma nga wàcc ca al madinatul munawwara muy aayab juróom fukk ak ñaar aayab juróom fukk ak ñett ak juróom fukk ak ñeent ñetti aaya yooyu ña nga wàcc ca al madinatu al munawwara moom saar bi mi ngi wàcc ginnaaw bi suratu saba i wàccee ni ñu ko toftalee ci téere bi bokkut ak na mu wàcce woon suratu sumar
1: day waxtane walu aqida mudi tawhid nga xamne man nga ne sar bi lepp sax lo rek lay waxtane ndax tawhid wala nga tudde ko al aqida moy ciosanu al iman tayit moy fiñuy tek al aqida bu set bu muccu te moy tegu wayu bepp jëf bo xamne amal salih la dina andi mom sar bi juroom benn tomb tomb bu ñëk bi da ci waxtane al qur'anul karim bi nga xamne modi al mu'jisa al kubra bi nga xamne da fay sax daiman li muhammadin ibni abdullah salawatullahi wa salamu alayhi ci tomb bobu ci lay wone ni ñu digale yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak mbollem julit yi ñu selal diine ngir yalla tabaaraku wa ta'ala ak itam lepp lu ñuru njaxas ci mbinde fi ñu dindil ko suñu borom tabaaraku wa ta'ala ak itam ci tambu bi dina ci tuddu mushrikoone yi njaxas yi ñi def ci li ñi jaamu ci ay xërem ak itam ya nga xamne dañ koy japp ngir mu nek la len di jegel sen borom mu dal len di tontu ci ay tomb yo xamni tektal yu leer la ñaar lu tomb bi modi bu sar bi joge ci tomb bu ñeekam day andi tektal yo xamni yépp bo len jangé la nga ca wara yegi moy ben gi yalla nek ben wahdatu wala wahdaniyatu rabbil alamin ci saf gim saf mbinde fi mudi asman ak suuf ak li nga xamne moy li feñ ci guddi ak li feñ ci beccëk ak itam doxal gi ñu doxal jant yi ak wër yi ak bind gi mu bind doom adama ci ay mandarga nek ci biir ay lëndëm yo xamne lëndëm yu bari la nek ci biiru yaay yoy yeb nek ay tektal yo xamne fatiha ala qudratillahi wa wahdaniyatihi subhanahu wa ta'ala ne telu tambu bi sar gëna ci waxtane mawdu'u al-haqida leral ko lol muriko ba nga xamne al-qusranul mubin bi nga xamne ñaal na ñi wedd yalla ñehal mujrimone ci darul jasa dina len leral nga xamni su boba danañu mas ay xéeti mbogal yu metti ak itam lëndëm ya di leen mur te joge ci sawara li tim leen li nekk ci seen doon yalla nuñu ci yalla musal ñentelu tambu bi sar bi dina tuddu masala yu leer yu nekk ci xajjal bu reuy bi nekk ci digënte ki jaamu ben yalla ak ki jaamu ay yalla yu limu yo xamne la tasma'u wala tastajibu so day wax ak mom du deug tay du la wuyu mudi misal mo xamne ci la yalla sadd misal ci ki nga xamne aw nité ko bok ak ko xamne ki ben sang la am mu tuddu ci hala al mushrikin yi nga xamne buñu déggé kaddu gu yalla ak ben gim nek ben sen xol banku telemu buñu degge nak tawakhid ye xerem ye ak yoyu dadi tambale deg lol juromelu tambu bi ayat yi dina dik di indi wote gumuy wote jami yalla yi ngir ñu mëna tuup delu ci sen borom bala mbugal di ñew wala bala de di ñew te bu baba duñu ko yek su baba buñu dé tuup wala ñu yéccu ci waxtu wowo waxtu la wo xamné la yan fofu fihi tawba wala nadam kon nak bala waxtu wa ñew tuup moy la nga xamné moy la war tabarakallah mu tuje sar bi ci tuddu nafqatu zahq moy buftu bi ñuy wal té buñu ko walé ñi nga xamné ño doon dundu ñepp dé ñu walat ko waluk dékki ak yeccay aju ci ay titangé ak ay jafagn ba mu ci joge mu waxtane yawmul hasr al akbar nga xamne mu taxone yi dañ leen di ammat jeme al janna zumaran mujrimone yi ñu ammat leen jeme sawara zumaran mudi bis bo xane bis bu anbiya yeb ak sidiqone ak shuhada yi ñepp danañ ko fekke bis bobu tabarakallah mom la alquran di fatali motax ñu tuddé sar bi suratu zumar suñu borom tabaraku taala di ci tuddu ñoñu nga xamné ñoy zumratu suhada min ahli janna wa zumratu su'ad al asqiya min ahli nar yalla ñal musal ci ahlu nar te bolé ñu ci ahlu al janna tabarakallah su ko defé kon lolu ci teunk moy suratu zumar yalla nañ yalla may ñu dégg ko ci fi wu tambulé ba fa mu yam te jëfi li nga xamné mo ci nekk ci ay ndigal te bay yi nga xamné mo ci nekk ci ay téré bismillahir rahmanir rahim yalla nena tanzilul kitabi minallahi al-azizi al-hakim tanzilul kitabi waccu téré bi di alquran min Allah amul werante na ci yalla la joge tanzilul kitabi min Allah waccu tere bi ma nga bayiko ci yalla bayiko wul ci kenen bayiko wul fenen min Allah ma nga bayiko fa yalla yalla di ci tontu munafiqun yi dan wax ne alquran ji yonenti bi moko jabutu am ay gaay ko ci jappale yalla di tontu fi ne dedet min Allah ci yalla la joge ndax ci nek ci ay wax mom alquran bu fekkon ci nit la joge te legui la nit gëna mos kon nit dina wax tay lu dakk alquran mba lu ko gën waye lotu gi nit lotu ci alquran buñ tuddu ko al mu'jiza lolu moy woné né alquran minallahi ci yalla la joge ndax bu fekkon aw gaay ko waxon gaay tay yi nga xamni niñu mosé fa ay machine def ci yeen mbir denc ci ay mbir lenn lu nekk ñi def ko ci machine legui defar ay auto yuy wax auto yuy dox nangam nangam yoy yep ñu def ko legui dama ne su fekkon ne alquran nit ko waxon kon su nit ñi bolo dañu mëna waxat lu ñu mel waye li lay xamal ne yalla moko wax moy dooma dama loppu na ci wax ko motax tanzilul kitabi min Allah ngana ko waw Allah mom moy kan muni al aziz yalla moy ki tedd ka ba saña def lu ne al khadir alladhi la yughlab dafa tedd ba saña def lu ne len lu nek suñu borom sañ nako def tabarkal def yi ngi fi gis yeb amna ci yo xamni bu ko nit defone rek nit dal ci ko waye suñu borom ni koy def kenn dal ci ko tabarkal nit ngi ni am kum bëgg lol suñu borom jël ko nit ngi ni am lu mbëgg lol suñu borom xañ ko ko nit ngi ni am lu muy son lol te ja jot bu fekkon woor na ko ne dooma dama ko ko xañ day jog dem ca waye bu ko suñu borom
2: jangal riba yalla muné allazina ñi nga xamné yaakuluna riba dañuy lek riba dañuy lek intérêt la yaqumuna duñu taxaw illa ladul kama yaqumu ni muy taxawé allazi waji nga xamné yatakhabbatuhu daf koy doxlo ash-shaytanu shaytani min al-masi ci ray gum ko ray ki shaytane shadd ni muy doxé di kayti kayti di jayang jayangi yalla neena ki la kay ba non lay doxé ndax woon nak am nañu ko firé ci al-akhirah su nekké la koy def waye ñoom Seyd Qutb jang kat yi bes yoy te jambar lol tabarakallah neena ñu economic nit ki fi ci aduna su day lek riba moy jayeng jayegi manam da ngay dem ba am astout mu ne fess nga dama da am astout mu ne fess do fexe ba dajal dara ndekete da ngay def mbirum riba lolu tax leg leen nga deg ben entreprise wala ben société mu jog taxaw koy lol ruy lol mu jik jik rek deg ñu ne salam aleikum liggey kër ya ngay gëw wala ñang koy gëdd wala nangam nangam lutax parce que mbirum riba da ca dugg lolou yaatuna lol tabarakallah ci suñu dundu gi tay waye yalla wax na fi lu am solo zalika liko waral bi annahum ndax te ñoom ñi jëfëndiko riba qalu dañu ne innamal bay'u jaay mithlu riba mo riba yam ñi jëfëndiko riba yam li tax ñu ñëmé ko dañu ne riba mom jënd ak jaay ñoyam kep ndax ki jënd li jaay dafa am lu mu bëgg tek ca lam jëndé muy bénéfice mu def ci poosam ñu ne kon nak ki am ñaari téméram lebal ko benn waay mu tegal ko ci ñaar fukk mu ñaar téméram ñaar fukk ñu ne loolu jënd ak jaay ñoyam kep buñu kenn rey yalla la bu fekke ñoyam wa halallahu yalla sañna daganal al bay' anjay wa harrama riba sanna arama riba ñu jaxat yalla ne même suñu yemon man sanna arama riba sanna daganal jay te jay la daganal riba dama ko arama gok ele nga ne ben way khalis bala ligey moram lañ ci wara ñak mu ne kon pii mi dagan na ndax ma ngi ci ñak yoy bokut yoy bokut riba akum jënd ak jaay bokut tawarkal ak ñoo wuté faman jaahu ko xamne dikal nako maw'izatun warati wi min rabbih ci borom era ko riba fanta mu daati bay riba falahu subaba mom ma salafa li nga xamne mom la wessu bama am ko wa amruhu mbiram nak ila allah dañ koy delo ci yalla waju deg ni riba arabe fet na waron def lin ci ko nga bayiko yalla neena li nga momon te leble won ko ya ko mom sey mbir nak yalla yalla tabaaraku ta'ala wa man aada ku deg waratay wona fi nak continue def riba faulaika ñooñu ñat ashabun nar ñoy wa sawara yalla jalla musa hum ñoom khaliduna fiha ci sawara wala ñi sax ci lañuy dekk dir bu yagga yagga yagga mu jiral lak ni walbati buy dar yi ñore yalla sa fuat yenen der jox len suma la ye mot fi wala yahya yalla ñala musal yamhaqu allah yalla moy far arriba entre wa yurbi moy sakanal as-sadaqati farah yalla neena barke bi na ra nek ci riba mo koy far mo sare xe nak mu barkel ko wa yurbi as-sadaqat kon riba baad moy yokku motax mu ne wa yurbi as-sadaqat ndax mu nit gëna yalla liko yalla jangal fi ci digënti ñaari baad yi moy waji boko joxe 1 million mu tegal la 500 000 yalla neena alaykum assalam wa rahmatullah so ñewon ci man ñu jëfëlante ko bu yema lay tégal 500 000 9 million la lay tégal ci sa million bobu waye yalla neena loolu nak neexu ta gëm ñu bari ci yeen gëmuñu ko qalibu tawbi rek yamhaqu allahu riba wa yurbi sadaqa ana dama adama yo xamne deeremu tay mo leen gënal jinnib suba waaw ana dama adama yo xamne jinnib tay mo leen gënal fukk jinnib suba wallahu yalla la yuhibbu mustabagh tilu beug muk kull kafarin bepp yefer afim bu meuna bakkar alaykum salam kafar moy ku wedd yalla ba ñepp xamni ki ku wedd yalla moy kafar afim moy ku meuna bakkar ba neubatu ko kenn yalla jalla musa innal ladhina ñinga xamne amanu gam nañ non la rek wa amilu salihati tay def lu baax muy ñaar wa qamu salata tay taxawal julli muy ñett wa atu zakata tay joxe zakka lahum amnañu ajrum seen pay inda rabbihim fa seen borom wala khawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanun te duñu tit gëm yalla jëf lu baax di julité jaxaka azaka bok kon ci li nga xamné moy bok ci li nga xamné moy li doxal économie bu l'islam waye niko yalla terele nit ñi dañ ko ko doxale non jamono yele président de France don na wax ne da bëgg africain yi jaarale azaka ci yoon ba don ci def ay liggéey xamu na fu ci yeb mu ne dal dañ ko war wutal benen terel lu bokk tak wi mané xamna ñun de kenn gën ñu ñak solo wax de yalla nek suñu diini ji ni sagan ba jël way joge fele li ñu ko juventil dal wax de yalla ma mu solo la waaw ndax ni asaka wara tedd mom tedd wu ko senegal mok ñing koy genn ne way joxe wuñu ko ma tax yalla do wax wu yukhruju zakata ci alquran wu yutu way lay wax ndax genn gi yom na joxe ge jafé genn asaka mom yom na joxe gi mo jafé jox ko ñing ko wara jox lolo jox ya ayu lisina amunu e ñi gem non la de ittaqullaha ragal len yalla wazaru tengen bayyi ma baqiya li dess ci seenu gundu lepp mina riba ci entere ragal len yalla ci bayyi entere bayyi riba in kuntum mu'minina bu ngeen gëmé yalla lolimi tek ko moy ku jëfëndiko riba gëmo yalla yalla neena ragal len yalla te bayyi riba in kuntum mu'minin shakola moy kon so jëfëndiko riba rek pour yalla gëmo yalla ittaqullaha wa zaru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin ragal len yalla te bayyi jëfëndiko riba bu fekke gëm gën yalla fa in lam taf'alu bu ngeen ko def bu ngeen bayyi wul riba su ngeen bayyi wul jëfëndiko riba fa'zanu bi harbin min allah déclarer len guerre contre yalla wa rasulihi ak bi yonent yalla neena bu ngeen de lek riba déclarer len ma guerre ndax ken ni ngeen xamne déclarer na len guerre ma som yonent contre mbolem koy jëfëndiko riba nga xamne kon su baba waji munta fexé ba am dara ndax yalla déclarer nako guerre motax ken munta jaay ci riba am man nga am nak ak jël boy gis jël boy gis la ron nga ko waye li xaliss di jariñ la la sa xaliss bobu dul jariñ xel mu dal jamm wergu yaram naflay lola nga dul am bu le yalla déclarer guerr ci sa économique tabarkallah man nga son lol ci do am tous bo fi gisone transporteur bu jëfëndiko riba day jëk jëk rek auto yi yaak ñu naan auto sangam accident na yoonu fuuta ba ci dess yoonu ci ganchor ba ci dess yoonu nang tamba rek ngay dégg bu yëfëy na kayen mu tégalé tankam riba dinay am ci sey leg leg motax muy gawa tass amna nak lu ñu tuddé mudara ba l'islam diko jëfëndiko ci système bankam banku legi ñokay xex ba du ko mëna def muy banki yahudi moy da ngay ñew bank bi lebal la 100000 neena la ci liggéey bu jexé bir sangam nga ñew ma jël sama capital la nga am ñu seddo ko ñetti cër nga jël ñaar ya ma jël benn bu dee banque bi nga xam ne du islamique mom xalis bobu du ci liggéey da koy labal aw gaay am lum ca tek bu ko jilaté jox la ca lola koy haramal mo te lañu tuti islam dagan na ci nga ñew lepp ma xalis ma labal la sami nga dem jaay lem wala lo xam bo ñewé jox ma sami capital ma denc li nga am ci bénéfice mu sido ñett ci nga jël ñaar ya ma jël ben dagan nay nga ñew man la dañ koy xaj ci digg bi nga jël xaj ma jël xaj lola mom sart mo koy doxal liko wuté ak banque mom dalay lebal lim lay lebal nga tégal ko ci so perte tek to perte tek bu dal l'islam bo démé nga xamné da nga perte 100000 indi woko momit dañuy calculer set na la ci sa wal di génné yow mi nga xamné ya perte mbir mi waye dal wax na perte fay ñak perte fay motax l'islam tabarakallah système économique am dox waye nak ñi liggé ci islam ñamit di def da'wa di def ay association islamique war nañu xalaat ci volé bobu lol ndax riba haram na rek dafa doyou bo né waji li haram na da nga wax jappal ci li ndax li dagan na waaw boko téré banque yi le mu denk la nga denjal ko té boko denké bu la denké nga denjal ko mbaña saawu ci sakam yo yam sallallahu malawisma kalaade buñ ci lol toujours ñun ñang yi rek ci nañ defar pass pass ñun fofu lañu nek rek 1954 lañu commencé daaw ba légui ñu ngi ci digënté bob pass pass yi fiq rek tuar kala xam na bañ commencé wé su xayna way dal jamono yi ci lañ nek yalla neena fa in tubtum bu ngeen tuubé bayyi riba falakum yeena mom ru'usu amwalikum sen bopi alal mën ñu wax capital la tazlimuna du ngeen togn su boba wala tazlimuna te kenn du len togn manam yow mi lebalé won 300000 waron na fay waji te tegon ci riba nga jégg ko légui nga bayyi yalla neena légui sa capital nang ko jël la nga tegon nga bayyi ko mune ñooñu moy ñu tuub wayen kaana bu fekke dafa nek ki nga lebalon zu usratin di borom ak jafagnal na lebal ko waxtim la wara fay jot fayula mune bul def riba nasiya bul ko wax ni ginaaw fayuloma te 50 mi nga amelon kon nak bu janvier bi de da ngay fay 55 ngeen dem janvier de am lu la fay nga ko ah bu février de day 60 yalla mune bu len def lol wayen kaana su fekke dafa nek ki nga lebal zu usratin di borom ak jafagnal fa naziratun nang ko xaar ila maysara bam am ak jappandal kula lek ku ne na nga tey bam am mu fay la waye ku lek ku ne na nga fay dina ñew legi ci ay ji gëna gudd ci alquran rek le parle mu bor kep ku diale bor da nga parle wa anta saddiqu bu ngeen xamal nak balé khairun lakum mo gën ci yeen balé bor yalla neena mo gën na mo gëna ci far wa jamale bor mom yag mu jafé nga ne ko bal na la yalla neena lolo gëna ci nak motax yoré bor taxna l'islam julit aljuma mu la koy bal su fekke na bo demé gis ka nga amel bor yalla ben way 300 te su aljuma jotté bo julé mu la an sama 300 te mo 300 l'islam dala togal nopp ma nga dem juma jëlé ndaw la gis fekke jëm jakk do nga nek ci dëkk ba nak sañ nga ba ni julit in kuntum ta'lamun bu ngeen amon xam xam da ngeen xamné saraxé bor bi mo gën mos top waji wattaqu allah wala wattaqu yawman wala de wattaqu yawman bala lil bis bo xamne turja'un fihi ci lañ len di dello ila allah jema ci yalla wattaqu yawman turja'un fihi ila allah ay ji mo ndek wa mo mu ci wacc ci alquran wattaqu yawman turja'un fihi ila allah da ngeen ragal bis bi nga xamne ci lañ leen di delo ci yalla ngeen wajal ko bis bi nga xamne ci lañ lay tagge ne diw deena diw gañu na bis bo yalla mu ne ngeen ci bay xel fuma tuwaffa ginaaw ba ngeen xamne bis des na fay kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam fagu won wa hum la yuzlamuna te kenn du len togn bude sar sar bi ñëk muju wacc moy isa ja nasrullah aw saru masuk bude ay ji muju wacc ay ji mu muju wacc bude ay ji woni fiqh wala yoyu al yawma akmaltu lakum mu muju wacc waye buñu don sét lepp nga xane bu mu wacce ben baad waccatul ay ji la mom bi mu wacce amuy ben baad bu jëgu wat asman ñu wacce yunus bi alayhi salatu wassalam ginaaw gi lako febar ba attaqué muhammad fi juroom ñent guddii genn aduna dina bi saari wacce yunus bi alayhi salatu wassalam tis'a layalin la fi amat suman takhala ila rafiq al a'la sallallahu alayhi wasallam mo tax ta ay la ju doy war mu ñew nak ci ayam ju gudd joju tabarakallah buñ la laaje jël aya gëna gudd ci alquran ñel aya ñaari témèr ak juroom ñett fukk ak ñaar ci suratul baqara lu muy réglé bor bo deewon fi ne amel ben way pousop ndax bala nga dugg aljan lañ ko réglé bo deewé amel ben way ben doomu tangarma bala nga dugg aljan dañ ko réglé mo yunus bi alayhi salatu wassalam ne nak ku de ci jihad jihad jojé mën ta far bar bi xam nga ku de ci jihad yoonu shahid nga waye sa shahid gogu teewul bar baangi teud mo xam ko mo na amel bar bi sa jabar say dom ko mo na amel bar bi lebal ma lebal na la bindal bala nga de fexal wax say mbok ne amel na diw ak diw ak diw fay say bor dama ramene legi bor dan ko yaakaare ne ak mayla yoonu dimi na boy lepp ka seeno fay do am lo fay kepp koy lepp ka seeno fay do am lo fay waye boy lepp ka seeno fay nak neena inshallah da nga am lo fay ya yo le jina amunu e yeen ñu gëm gisa ta dayantum si ngeen leblente bidey nin ci ba ila ajalin bu jëm ëlëk musamma ëlëk juñu tuddu faktubuhu bindaleen ko bo lebale benn waaye ne ko bu weeru dee nga fay ma na bind sie jox la nga benc waaw képp ku leb bor bu jëm ila ajalin na bind bu fekkee bor la bu jëm ngoon ajarul tey la lay fay ci midi jarul waaye ila ajalin ngeen nar a fanaan nelaw ba suba mu ne bind leen faktubuhu lii léeg-léeg benn waaye leb la ne la ko bindal mooy dag maa wóoluwul nee ko alquran la nee ko alquran la bis bu deexee buñ taxawee ca sàppe sa ne ku amel bor ku ma amel bor nga yëkk sew ko yit ne man moo bind lii signature baa ngi nii teg ci cachette ay mbokkam fay la waaye amel na ma le waaye bi mu ñu ko woon buñ la fayuti danga ñàkk rek waaye moom du teew bu yow nga xiyaamee moom mi ko lewoon te fayu ko te bind ko waaw ñu duma ko kon borom noonu nga ne waaw koy bind mu ne wal yaktub na bind baynakum seen diggante katibun bil adli comptable bu maanu katibun bil adli comptable bu maanu na ko bind wax ne diw leb na diw bind ko mbind mu leer waaw wal yaktub baynakum katibun bil adli wala yaaba bu mu bañ katibun comptable an yaktuba mu bind kama allamahu llah li ko yàlla jàngal yow mi nga xam ne yaa mën a bind ñaar leblante ñëw na la bindal yàlla ne na boo bañee bàkkaar nga man ngaa bind la la bindal boo bañee bàkkaar nga bu dee ci tubaab bi nag day jéem a fayu waaye lislaam dalee wax ne bind gi ak jaamu yàlla la bañ gi bind bàkkaar la yaa ci mën a bind bindal moo tax ci wàllu lislaam lépp loo xam ne yow dong yaa ko man légui farlu ay na la ci yow dang koy def gratuit lo fi man nak yaak ñu bari su la neex nga ne fay la mbaa duma ko def motax ci mirage mu fekke yow dang ya ko fi man bo ne fay la ma bo dee dang ko layo bu fekke nak ñun ñi ñepp ku le man nako su boba bu la neex nga ne fay la mbaa ngeen dem seeti motax ni ñi dal ni di ci fayu ginaaw xam xam bi daara di ci fayu day nek bakkar bu demone ba society bi ñepp nak man ko su baba ko fay rek mo la neex motax ci walu imanu jakkay bu fekke ne mom dong mo meuna jité su ne fay lan ma rek bakkar bu fekke kon bi yepp ay kan lañ ay foore lañ su baba kum neex nga ne kuma fay lan duma jité gis nga wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah ki meuna bind buñ ko bindé buñ ko waxé bindal na bind ni ko yalla jangalé mom subhanahu wa ta'ala falyaktub na bind wal yumlil nako dikté allazi waji nga xamné 'alayhi al-haqq mo gaddu barba ki gaddu barbi moy dikté ki bind ki leble yon nako ci mom day tok rek bañ bindu joxo koy tok waji le moy wax bindal man sulayman naw lebna galay sise 300 mille dina ko ko fay mois de mars le 30 mars la koy fay waji dal koy bind chien jox ki aw kay mom kiñ lepp jox ki lepp yor aw kay mom waaw wal falyaktub wal yumli allati alayhi alhaq nañ ko bindu ma leer nañ dicté waji waye ki koy dicté moy ki lepp barbi bindu kat bi wal yattaqillaha naragal yalla rabbuhu yalla mi borom gis nga ñaar turu yalla yeb la indi fi allah ak rabb ndax waji ti mom mi bindu wala yabqas bu mu wañi minhu ca sifir ya shay'an zero bu mu wañi ca sifir ya zero ndax zero dafa am solo ci xaalis shay'an ndax ki lepp 1000 francs bo ci dindé zero lu muy def xolal li nga wacc ci xaalis xolal li nga wacc ci xaalis yalla bi te ben zero rek nga dindi motax zero dafa am solo ci xaalis rawati ne bu fete ginaaw tawarkala lu lay war la de nga yalla mune wala ya baqas bu wagni min hu ca barba shay'an ab zero on ci wagni zero tabarakallah ngene waaw baxna deug nañ ko mune fa in kana allazi bu fekke nga xamne dafa nek allazi waji nga xamne alil haqq mo le borba safihan diko xamul khalis safihan diko xamul khalis waji moy lepp lumay lepp 1 million waye safih la xamul khalis so dañ wagn kayit yi rek bala bari sax mu defene man am nañu xamne fi ne xamaguñ million ñaata bey 10000 lay doon soko bëgge def ay 5000 ñaata koy lay doon xamaguñ ko boko bëgge def ay 1000 francs ñaata koy lay doon xamaguñ ko waxuma la bokay def ay 500 koku bu lege bor nga dik ko bindal bo regalu yalla man nga ca jël waaw gaay dañ koy def gaay dañ koy def ben way da and ak mawla sibu señ abdou dal ni mom musta am 50000 dal musko gis fukki jinni wa señ bi fukki jinni mel mu ne ko tay nga am ko de dal lam posam diko wagnil mom ki mu ngab ko dal la ilaha illa way li mo bari lu ngi am ku mel nonu fi ne boko don bindal ay borom yow man nga ca jël yalla mu ne ragalal yalla fa in kana sukke dafa nek allasi waji nga xamne alil haqq mo gaddu barba safihan diko xamul khalis aw wala bok da'ifan muy ku neew dole ci walu kom kom aw wala bok la yastati'u an yumil munta dikte huwa mom ci bopam lepp na xaliss bi waye xamut nu ñuy dicté taxi nafsi xamuko lolou tam meen jang la fim ne boy def demande ci am ak société dañ lay wax ni lañuy défé demande moy bind ab bor ni lañ koy bindé boy bind sédé ni lañ koy bindé lolou ñepp jang ñuko xamnu ko toba falyum lil na dicté waliyuhu kilifam bil adl tigmanu wa kané kilifam moy and ak mom dem ci fañuy lébé dikke waji ngay bind mu bind ñom ñaar ñaat ñu raadi yi jël cey ndax la 1000 francs jar nako mu ni xaar rek da la wax na 1000 francs jar ni de washtashidu nañu wut sédé nañ sédé lo shahidaini ñaari sédé yu manu min rijalikum te bok ci juldi min rijalikum te bok ci juldi goor julli ab yefer du sédé bor ab chrétien du sédé bor ab yahoud du sédé bor shahidaini min rijalikum ñaari way sédé yu manu te bok ci yeen tabarakallah fa in lam yakuna buñu nekud rajulaini ñaari goor manam ngeen di wut bor di le bor di ko bind amu len ñaari goor farajulun ni ngeen am ben goor wamraatani ak ñaari jigen genn goor ñaari jigen ndax ci goor di nekk ben goor bu sédé ñaari jigen ño fay doy waye nak do won ñent jigen ne kom ben goor ñaari jigen moy taxaway ba kon suma me ñent jigen sa l'islam ni dedet d'accord ma ci nga wut ñent jigen mom kay fokk goor am ci ñaari goor kesse wala ñaari jigen ak ben goor waye ñent jigen mukk
0: tra ci niñu ko teureule ci kamil bi waye bo demé ca waccin wa nak mom neeku fa lolu amna ay sar yu ëpp lolu yo xamni ñoko ñëk wacc bu doon sét da nek ay ñaar fukel ak nangam mbalu ko jëlé aqida la fasiyene jangale niko suwar al makki don jangale te aqida usuluddin ñet rek lañ al wahdani gemni yalla ay kenn ar risala gemni yunti alayhi msalatu wassalam yalla len yoni wal ba'th ak dekk ñet yi moy usuluddin waye al unsur al baris في هذه الصورة الكريمة هو شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم كم برنسيبال ساربي مودي ديم يونتي ماغايام دايوم ريايم صلى الله عليه وسلم لي ديس نيب تي ساربي داف تي نييو ريك ان شاء الله بو ني الله باخه بانيو دوغ سورة كهفي dinañu woné dinañu djéma woné sar ni muy amé ben tém ak la cey ñew ñepp nga xamné so leen xamé wut élément yoyu lég lég dugg ci sar dalay rër ndax da nga nan lutax mu nopp ci ay ji indi ay ji dana koy misal lég lég muy neex ndaw ku nday lol tabarakallah ndax lima ci tuddu ay ciéb ak yoyu té ñom ciéb daf leena tabarakallah soxal xam nga ciéb bu añ jotté di ñox ciébu jeun te ciebu jeun du ciéb dong lañ togg ak jeun ñom sotuma ñanga ca ñom ñambi ñanga ca ñom kani ñom carotte ñom nawé ñom xuluñe bari nañ ci biir waye duñ leen tuddu ciéb rek lañu tuddu tuddu jeun bay ñom xorom ak diwlin ñun ñepp tabarakallah sar bi buñu ne jëm yuñu bi lay jangalé ba nopi li ci biir lepp am ay mbir moy ñoña duñ leen tuddu tabarakallah ñun rek la koy jëlé sarbi def na ay tombu yu am solo tamu bu ñëk di moy indi al mu'jiza lil isra mu di kem tan rañan gi nga xamne subhanahu wa ta'ala rañan nako yununtam ba sallallahu alayhi wa sallam nga xamne dafa nek ben mazhar ben feñay ci teral gu subhanahu wa ta'ala teral nako rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nga xamne moy khatimul anbiya wal mursalin mu nek aya bo xamne mandar nga mo xamne bahira dafa feñ waye di tekkale ala qudratillah ci ni yalla defi al kawn ak kemtani ak yoyu yonent bu ma seyon ni nala demal ci nit ñi bi yonent mu ne ko demal ci nit ñepp yalla def jamono mom bi mu ñewé fekk ak mis yépp nek benn dëkk lolu ci mandar ga ci kemtani yu yalla yi di woné né yonent bi salawatu wassalamu alayhi yalla ko yoni ndax yonent bu yalla ma seyoni ku melni shuaib nek na ci ruq di wote musa na ci ruq di wote ku melni ibrahim nek na ci ruq di wote lot nek ci ruq di wote waye bi nga xamé né alayhi salatu wassalam ñewna mom du nek ci ruq di wote ndax tay ji bo talé sa radio bu la nexé la yendu makka yendu fi ci yow nga diko gis tabarakallah ak ci ko digg tambu ñaaral bi sa bi waxtane banu israël ak li nga xamne dal na len ci walu ragneliko wala xajjeliko buñu def ci kaw suuf ñaar yoon te len ko yobbe moy teggi jaddu yoonu suñu borom subhanahu wa ta'ala ak moñu digelam wa qadayna ila bani israël fil kitab la tufsidunna fil ard marratayn da lañ ci ñew insha Allah ñettelu tam bi saar bi waxtani al ayat al kawniya yi nga xamne day wone maggaayu suñu borom subhanahu wa ta'ala waye di wone ben gi mu nek ben ci ni nga xamne ni la nosé aduna si ba al layl wan nahar bi am so si di daw jant bi taxaw beccëk bi am guddi di am namusul kawn bi and lepp nek sabit te la yatabaddal lolu ci kemtani suñu borom subhanahu wa ta'ala la bok wa ja'alna al-layla wan nahara ayatayn famahawna ayata al-layli dinañ ci ñew insha Allah ñentelu tam bi sar bi andi lenn ci liñ ci de al-adab al-ijtimaa'iyya muy rapport yi nga xamne mo wara am digënté nit ñi lu melni rafet jikko teddi jikko sar bi dal ci soñi bu baakha baax wote jëme ci solo sol jikko yu baax yoyé bañu am al mujtama'ul al misali mu tambale ko ci wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya bu ngeen tege yalla fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam fi ngeen tek seen ñaari wajju wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana bu ngeen tege seen yalla subhanahu wa ta'ala fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam nak fi ngeen tek seen ñaari wajju dinañ ci ñew mom tamit insha Allah juromelu tam bi sar bi waxtane mushriko ne yek seenu reer ak ak ñak xam banan di way doomi yalla ak ak ñak xam banan di way and ndob yalla wala moy soxnam ak ni nga xamne non lañu bañe won ku len jox ay doomi jigen waye ñu nan subhanahu wa ta'ala mom mom doom jigen yi yalla mu ne afa asfaakum rabbukum bil banin wattaghafa min al malaikati inasa innakum lataquluna qawlan azima mom tam inshallah dañ ci ñew juroom benelu tam bi sar bi waxtane mashayidu yawmal qiyamah dekk ci gën nit ñay dekk tasaro ko ñi tasaro dig ba nga xamne ki patiyaw ak fay nga xamne ku ne dañ ko fay la nga doon jëf ku ma sa jëw ben yoon ku ma sa faaga ben yoon ku ma sa xaste ben yoon ku ma sa jël yeesu jaamur ben yoon ku ma sa carte ben yoon lenn lu ci nekk ku ci ma sa def lu ne lum tuuti tuuti buñ la ko balut ñu xiet nasat pay tollu bu fekke wenn xalu sawara lañ lay fay ñu fayal wenn xalu sawara bu fekke men ben dor ci nop lañ lay dor kenn ko ni dal famay ya'mal misqala waratin khayran yara sabbi dadi ci lolu nga xamni moy allah rek nim mané am alquran alazim kimtanu salawatu wassalamu alayhi dadi waxit ni nga xamni non la mushriko ni waxon ali sallallahu alaihi wasallam ne ko dañu bëgg bo bëggee ñu gëm la nga ballal lañ ci suuf ci yun bu waxan nga tok fi nga tok rek muy ball am ndox juroom ñaar lu tam bi sar bi dal ci tej ci sori gum sori yalla subhanahu wa ta'ala ñu koy bokalel ak melo yu wañ ko yiñ koy tek wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattaqis walada
3: ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا نتي سار بسوره الاسراء نخ معجزه بي تي ام موي الاسراء والمعراج دي توكي بوب nga xamne سبحانه وتعالى جل نكو صلى الله عليه وسلم مو تيكو ان شاء الله بونو جوغي تي اخي دنجانتي ياك اخي دوم ياك اخي وجوري بنفي تي رسال سخلين ñu ñu leen ubbil buntu bu yaatu ci walu les trois dimensions de la sourate.

0: ñi nga xam ne sabaru muñ nañu wa yatawakkaluna ala rabbihim te ñuy wéeru ci seen borom. Suratu Nahli ay ñin fukk ak ñaar. Alasina sabaru ñi muñ nag muñ mooy taxa mën a gàddaay, muñ métit yi la yéefar yi teg, muñ naqariñ lay teg. Gàddaay sam réew, tàggale ko say mbokk, loola muñ moo koy mën a def ak wéeru ci yàlla tabaraka wa taala. Wa man yatawakkal allahi fa huwa xasbu. Yàlla tabaraka wa taala mooy wéeruwaay li nga xam ne boo ci wéeru def tawakkul mu yor la say mbir yépp. Waaye nag bala ngaa def tawakkul da ngay def li nga mën lépp ba la tëre nag nga door ko bàyyi suñu borom subhanahu wa taala. Yunus bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi koy jàngal benn waay bu ñëwoon ci moom, mu ne ko bi ngay ñëw dangaa waram dangaa dox, mu ne ko damaa war. Mu ne ko ana la nga war? Mu ne ko mi nga ma bàyyi ci àll bi wakkirlu ci yàlla. Alayhi salaatu wasalaam ne ko demal nga jàpp ko yeew ko ba noppi door a wakkirlu ci yàlla. Loolu njàngale la mu rëy rëy de, ndax sa gileen gi nga xam ne danga koo yeew danga koo bàyyi Dakar ne yàlla nga ko bàyyeel, benn waaye sàcc ko war ko ba tàmmaa ba léegi yàlla moom mi ngi lay xoolal sa gileen googu. Waaw, ba léegi yàlla nga lay sàmmal sa gileen googu. Boo waccoon sa juróomi junni ci mbedd mi daal ne danga koo wakkirlu ci yàlla wacc ko fa, benn waaye mën na faa romb jël ko def ci poosam, waaye ba tey yàlla moom mi ngi lay xoolal sa 25 millions yi. Kon ni ngay def mooy denc ko fu wóor door a wakkirlu ci yàlla. Waaye dénk yàlla ci dénkin wii mooy ñàkk xam lan mooy tawakkul. Da ngay def la war lépp door na ko wéeru ci suñu borom tabaraka wa taala. Allasina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Yàlla nee na wa ma arsalna musuñoo yónni min qablika lu la jiitu yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam illa rijal lu dul ay góor nuuxi ilayhim di leen waxyu. Muy ñaari wax, mooy du ma yónni malaaka mukk, waaye ñaareel ba du ma yónni jigéen. Yàlla du yónni yónentëb malaaka ci nit ñi, waaye du yónni yónentëb jigéen. Wa ma arsalna musuñoo yónni min qablika lu la jiitu illaa rijaalan lu dul ay góor. Yónent moom góor dong lay doon, du doon jigéen mukk mukk mukk ilaa yowmil qiyaamati. Nuuxi ilayhim di leen waxyu. Moo tax borom xam-xam yi ñu ne istambata baadu lulama min qawlihi taala wa ma arsalna min qablika illa rijaalan, ñu ne anna nubuwata la takunu illa fi rijaal wa ama nisa fa laysa fihinna nabiyatun. Jigéen ñi benn yonente bu jigéen yàlla du ko yónni. Waaw, ndax yàlla daa xeeb jigéen ñi? Déedéet xeebu leen, ndax seeni xel la xeeb? Déedéet xeebul seeni xel. Lu xew, li xew mooy aatifa bi nekk ci jigéen da ko mayut mu nekk yonent. Aatifa bi nekk ci jigéen moo ko mayul mu nekk bu yonent. Te it koo xam ne dañ lay yilif, mënoo yilif ñëpp boo nekkee bu yonent, ke la yilif léeg-léeg day am dara ci mission bi ngay doxal. Bu yonent amoon borom këram di sëriñam di jëkkëram, ah mu bëgg a tëral mel ni mbir mbalu ba ko wax, bu ci biirtoog moom tuja këram jubawu ca boo moytuwul ak ni jigéen bëggi aar ak ci moddu boo moytuwul mu ànd ak jëkkëram ca loolee te kon loolu day jàddloo mission. Yonente bi alayhi salatu wasalaam junju na ci hadis nee na yépp xeet woo xam ne dañoo fab seeni mbir ñoom ñëpp jox ko jigéen mu jiite leen ñoom ñëppay alku. Wa ma arsalna min qablika illa rijaalan nuuxi ilayhim. Yàlla mu ne bu ngeen gëmul li nag fasalu laaj leen ahla zikri borom xam-xam yi in kuntum la taalamuuna, bu fekkee yéen amu leen xam-xam. Bu ngeen amul xam-xam laaj leen al ulama bi tawrat wal injil, ñoom yuxbiruuna kum anna jamia al anbiya kaanu basharan in kuntum la taalamuuna zalika. Yonent yàpp ay góor la ñu woon tabarkàlla. Bil bayinaati ci ay lay yu leer wa zubur ak i téere. Yonent yi indi ay lay yu leer wa zubur ak ay téere. Al barahin assaatia addalla ala sidiqihim wa zubur ay al kutub al muqaddasa. Loolu la yonent yi doon indi. Yonent bu nekk la nga am ci téere nag Ibrahima am suufi Ibrahim, Moussa am suufi Moussa, ne te def tabarakalla daud am zabur salawatu salamu alayhi am qur'an isa am injil musa dali am tawrat kenn ku nek am sa tere jangal sa nit sa tere yar len ca orienter len ca ba nga xamne seenu dundu dana deppok niko suñu borom tabaraku taala
1: tabaraku taala neena wa anzalna ilayka adh-dhikra suratul nahl aya ñin fuk ak ñent muné salawatu salamu alayhi wa anzalna tiñu wacce ilayka ci yow adh-dhikra al-qur'an dhikra wala dhikru ñi ngi bok ci turi al-qur'an al-karim wa anzalna te wacce nañu ilayka ci yow adh-dhikra al-qur'an li tax nak li tubayyana lin-nas ngir nga leralal nit ñi ma nuzila ilayhim liñu wacce ci ñom nga leralal nit ñi liñu wacce ci ñom ndax ñu xam li dagan ak li haram ndax ñu xam alquran ji niñ ko wara dundé salawatu wassalamu alayhi manon nga né alquran ben notice la aduna ben appareil la salawatu wassalamu alayhi ben professeur la wala bok ben jangale kat la bo xane moy ñew dundé nim woné alquran jangale ko nit ñi fab seenu dundu deppale ko dundam gogou bi waxna aduna si nga xamne dafa mel ni mu mel te xamuñu li fi nek notice bobu di alquran su ñewé salawatu wassalamu alayhi jël ko bu doon ab machine tay fuñu wara bëss mom moy wax ne fi bouton bu ñuy bëss la fi bu doon ci magnétophone fi moy wax ne fi play bi la fi moy stop bi fi moy génné cassette bi fi mo koy dello ginnaw fi mo koy dawal mu gaaw yoyu fi muy wax ne fi dañ ko sip moy kon bisu ko laal ndax day tax do deglu ci cassette bi fi muy wax ne fi farata la moy bo dugale cassette ba nopi da ngay bass play ndax fofu farata moy bo beugé deglu li ngay wax fokk nga bass play pour cassette bi dox ndank te wax ji di deg nga koy deg ama bo dugale cassette bi nak daldi bass li nga xamne moy genn cassette bi da koy daldi wukk rek mu genn ubbi ko wat manam kon dañ laal bouton bobu da harama laal ci misal su ko defé kon mom mi jangalé lolou soko fi bayé nak né dana taal appareil bi té duma ko laaj su boba da nga nar yak appareil jambour nak ki bind ki défar lolou té bolé ko notice bi mu ko bolél mom ngay laaj ndax nga mëna jëfëndiko appareil bi mu né kon li tu bayen linnas motax lu ma sa gis ñukoy téré fi mu tok kenn def ko fa bala nga fa joggé mu téré lako lepp lu way ma sa def té du lu ay du la ci wax dara motax sunnam nek ñatt yimuy def ak yimuy wax ak yimuy gis ku koy def mba nga koy wax ci waxu la ci dara al qawliya wal fi'liya wal iqrar li tubayyana lin nas motax dundum gep salawatu wassalamu alayhi lañu wara xam roy ci lan ci man roy lepp tabarakallah mune wa anzalna ilayka adh-dhikra li tubayyana lin nas ma nuzila ilayhim liñu wacce ci ñom wala allahum khayna bolen ko leralé yatafakkaruna danañu xalaat ba mëna jëfëndiko seen xalaat xamni li nga leen wax loolu moy wër yatafakkaruna fi hadha alquran fayata'isu loolu nak yatafakkaruna ji doko jappé né légui bimu ñu waxé ba nopi dañuy dem ak suñu xalaat ci bop bay lam ñu waxoon su baba légui liñu buntu bay ubbé ko du nekk buntu baax ndax bu den lo way xalat indi mu bax su boba boko defon ci neek tay day muju neek ba kenn fa duggu istijo bi ma tok tabarakallah bu fekkon buntu bi dañu bayyi rek ku am birik bo bax rek ñew ne ah directeur birik bi de tabarakallah baxna mu ne wa tegal fofu ñu fi tek ay birik dana mu jagg ku ñew do duggu amna ku fi nonu birik tek ko fi dañ la wax ni birik bi jekku suuru fe nek bayil buntu bi rek muy ubbe ko ko ubu yatafakkaruna di kon tekki wul ne da ngay di xalat di tek muy gëndi wey dede yalla neena afa amina ndax dafa wolu alladheena nga xamne makaru lalon nañ ay pexé as-sayyi'ati pexé yu ñaaw ya ndax ñoña dañu wolu an yakhsifa Allahu yalla wanalo bihim ci ñoom al-arda sufsi modi salawatu wassalamu alayhi ba muy nek makka wa quraysh dañu complot won lal ay makar ay pexé wax na ñu wut ci neeg bu nekk aw góor jox leen ay jaas ñu wër këram.